0: problem ka, ibig sabihin na lagi kang tinitibe, bloated ka, meron kang mga gas, lagi malaki ang circumference ng iyong tiyan dahil ang ating colon ay lumalaki, no, double its size, nag-expand, no, 4 to 6 feet. So kung wala nang lalagyan sa loob, lumalabas na siya, lumalaki right away. Pag ikaw ay bloated o lumalaki ang bilbil or tiyan mo, yan ay mga signs na ikaw ay kailangan mo ng mag-detox. At mga skin rashes, pagka ikaw ay may acne, o kaya may mga problems sa skin, iyan ay indikasyon na ikaw ay may toxin overload, may bad breath ka, malayo ka pa lang, may bad breath, may body odor, kasi yung undigested food na iipon sa colon, nabubulok at namamaho. Yan, nagmamanifest sa bad breath o sa body odor. Body aches and pagising mo pa lang sa umaga, ang dami mo ng aray. Headaches, may migraine ka na, inaatake ka na. So, ang toxins pala ay kaya ka nagkakaroon ng mga aches and pains at yung mga migraine, headaches, ay dahil ang toxins ay inaatake niya ang central nervous system at ang mga muscles natin ay naaapektuhan na nagkakos ng mga physical pain. Yan yun. Frequent infection, dumaan lang ang hangin, nalamigan ka lang, may ubo at sipon ka na. So 70% kasi ng ating immune system ay nasa colon. So kung madumi ang iyong colon, bumabaksak ang iyong immune system, madali kang tamaan ng mga sakit. Meron kang trouble losing weight, sasabihin mo eh, naku, kahit na anong hindi na nga ako na, eh bakit ganun, hindi pa rin ako pumapayat. O kaya may yo-yo problem ka, mamaya ang taba-taba mo, mamaya magpapapayat ka, tapos mamaya tataba ka na naman. So yan ang mga simptomas na ikaw ay may toxin overload dahil na kailangan ikaw ay mag-detox.
1: Okay.
0: Kailangan, we need a detox.
1: Opo, Miss Mirna, na-mention mo yung nag-catch ng attention ng ating mga kaagapay. Siyempre, yung pagpapayat. Merong kang na-mention kanina na yo-yo dieting, ibig sabihin liliit tas lalaki, liliit lalaki, na hindi nagiging consistent yung pag-reach mo sa iyong ideal weight. Pero Miss Mirna, bakit talagang, ba't nga ba na ang marami sa atin na mga mas na dumadaan sa senior years or yung mga, let's say, after menopausal or mga 40s and above, mahirap nang mag-lose ng weight?
0: Yan ay hindi ako agree. Dahil una-una, sa buhay ko mismo, noong ako eh bata-bata pa, ang taba-taba-taba ako noon, mamaya-maya pag kami affair, magpapapayat ako. So, yo-yo, mamaya ang payat ko na. Eh ngayon, maintain ko, ngayon na ako'y tumanda, na-maintain ko na yung, nung nag-switch ako sa whole food plant-based diet, na-maintain ko na yung weight ko, na ideal weight ko. Ito pa rin ako, hindi ako nag-yo-yo-yo. Kasi pag nag-yo-yo, may yo-yo problem ka, ibig sabihin nun, nababurden yung katawan mo, hindi yun healthy. So ngayon, napansin ko, hindi na ako parang mamayang mataba, mamayang payat. Maintain ko yung aking katawan na hindi ako nag-aalala na mamaya-maya konting kain lang, taba-taba ako na hindi ako nagkakaganoon. So it's more of what you eat. Kaya hindi ako agree, I'm sorry to say, hindi ako agree na habang tumatanda, mahirap mag-lose weight. Hindi ako agree dahil maaaring habang tumatanda, mas marami kang toxins na naipon sa iyong colon at hindi ito nadadigest, yung toxin overload na yun na siyang
1: nagpapahirap
0: sa iyo
1: na. Okay.
0: Na-build up na. Accumulation of toxins through the years. Yun ang aking
1: perspective.
0: Theory. Oo, yun ang aking theory. Bakit? Pag tumatanda ang isang tao, not because of age, but because of the toxin accumulation through the years yung mga kinakain mo, na ipon, na build up, mas mahirap kang mag-lose weight.
1: Mm-mm. At siguro din isa sa mga factor, Miss Mira, sa behavioral, yung ang dami mo ng nasanay ka na sa ganong diet na ang hirap-hirap na sa'yo na mag-decide na umalis. Like kung favorite mo yung mga sugary, salty, and fatty, parang it's really a difficult decision to make, especially kung sanay na sanay ka na doon. Kaya po, laging may orientation every Saturday, ano, na i-reset yung ating diet na let's be intentional in choosing what is healthy. Kasi sabi nga po ni Miss Mirna, kaya naman pala na manatili yung timbang. It's a matter of decision. At doon tayo mas mahihirapan, no, yung sa matter of decision. Kaya po laging tuwing araw ng Sabado, medyo nangungulit, nangangatok sa inyo pong mga tahanan ang kwentong kalusugan, kasi ito naman ay para sa kabutihan ng buong tahanan. Miss Mirna, yes, let's continue.
0: Okay. So ba napag-usapan natin ano ang mga signs na ikaw ay nangangailangan ng detoxification o pagre-remove ng mga toxin sa katawan o ang tawag dito ay paglilinis ng iyong colon. Bakit kailangan mo na mention ko na briefly kanina ang sintomas na nangangailangan ka? Bakit mo kailangan linisin ng iyong colon? So dahil ang pagtoxic ng iyong colon, it affects all organs, nagkakaroon ng maraming organ failure, no? Kidney failure, fatty liver, yung mga ganon, no? Ang ating cell ay kailangan maging toxin-free para ang body natin ay para mag-heal ang ating katawan, magkaroon ng ang filtering organ natin, ang liver, ang kidney ay magkaroon ng time or space na mag-recharge, no? Mag-regenerate kasi nakaka-regen. Eh kung may toxin overload ka, sila'y hirap na hirap kaya nagkakaroon ng multi-organ problem. Interrelated 'yun eh. Nagkakaroon ng nahihirapan ng kidney, nahihirapan ng liver, therefore mahihirapan na naman ang heart to pump blood. So kaya kailangan natin mag-detox to remove the toxins in our body. So ito ay essential part for a better health. Kaya nga tinatawag na pag age 40 o akala natin lahat pinagbibintangan natin senior na yan, tumatanda na yan. And life starts at 40. Puro 40 yung pala, ito pala yung basic principle. Pagka tumatanda ka na at age 40, doon nagsisimulang bumagsak ang iyong immune system, humihina na. So wala ka ng panlaban dahil sobrang dami na ng toxin accumulation sa iyong colon na nahihirapan ang organ. So magme-member ka na ng high society, doon na nagsisimula high blood sugar, high blood pressure, high cholesterol, fatty liver, tapos may heart problem, all these things. Pero pag nilinis ang colon, eto pala, pag ni-remove ang toxin sa iyong katawan, eto yung common denominator para pag tinanggal ang toxins, kung ang toxins ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao, ang easy lang ang solusyon para hindi ka magkasakit, tanggalin ang toxins para magkaroon ng pagkakataon ng all organs na makapag regenerate, recharge, at ito ay magkaroon ng healing. So yan ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-detox at maglinis ng colon. So pag malinis ang iyong colon, ito ang easiest and fastest way para ikaw ay gumaling sa sakit. Pag malinis ang iyong colon, wala nang babara, wala nang mamamaga, wala nang wala ng pagbabahaya ng trillions of bacteria. At kaya ang paglilinis ng colon or pag-remove ng toxins or tinatawag na detox, no, for a better health ay ito ang magic formula para sa kagalingan ng lahat ng sakit. Ito yun. Okay, so ito yung magic formula. So mamaya, i-discuss pa natin further. So, bakit kailangan mo na detox? Para ma-improve ang iyong digestion. Pag malinis ang iyong colon, hindi ka na mamayang tinitibay, mamayang nagda-diarrhea, mamayang bloated, mamayang acidic, hindi ka na, wala ka nang magiging ganong problema. At pag malinis ang iyong colon, hindi ka na parang yo-yo weight loss na mamayang mataba, mamayang payat. Dahil healthy ang iyong gut, dahil madali mag-burn ng fat pag malinis ang iyong colon, kaya hindi ka na parang yo-yo. At it strengthens your immune system dahil 70% ng ating immune system ay nasa colon. So kung malinis ang iyong colon, healthy ka, may panlaban ka sa mga sakit. At ang wala ka na, hindi ka na magkakaroon ng acne sa mga kabataan o kaya ay skin problems dahil pag tinanggal lang ang toxin sa iyong colon, fina-flush out niya ang mga impurities sa katawan. So healthier ang skin, you look 10 years younger, wala ka ng mga age spots na lalo na sa mga tumatanda na kung dami kong age spots. Wow, this is really the magic formula para you will look 10 years younger, no? Tapos, it enhances mental clarity. So, mas sharp ka ngayon. Hindi ka na parang laging may senior moment. Yung ibang mga bata ngayon, kabata-bata, makakalimutin dahil ang cognitive function nila at mental sharpness ay naaapektuhan ng toxin overload. So pag nililinis ang iyong colon, lahat ng ito hindi ka na magiging makalimutin, no? So siyempre, pag malinis ang colon, hindi ka na madaling mapago dahil nabubusang ang iyong energy level, ang body mo ay more efficient at dahil naaabsorb na ang mga nutrients sa katawan madali kang manuri sa mga cells mo kaya mas energized ka. So of course na mention ko na yung kidney mo, yung liver mo ay better health at syempre ang heart mo better health din na hindi mahirapan mag-pump ng blood. So titiwalag ka na sa high society, hindi magno-normalize na yung blood pressure mo, blood sugar mo, heart problem mo, lahat yan ay cholesterol mo ay magno-normal, nag-magno-normalize. So, akala natin ang gamot ang solusyon sa bawat sakit natin, yung pala, ito ang magic formula para sa kagalingan ng iyong mga sakit. Fastest way, easiest, most effective way for your quick recovery. Pag tinanggal ang toxins, nire-repair niya ang cells, nare-restore ang balance, at nare-regenerate lahat ng mga organs, kaya nagkakaroon ng kagalingan sa sakit. So yaan ang pinaka-magic formula para ikaw ay gumaling sa sakit. So you need a detox para gumaling ka sa lahat ng sakit. So with a clean colon, all metabolic diseases will go away. Healing doesn't start in the doctor's office, but healing starts with a clean colon. So yan ang premise natin dito sa Tree of Life Wellness Center. Na pag nilinis ang iyong colon, ito ang breakthrough secret na gusto namin sabihin sa inyo para ikaw ay hindi gamot ng gamot na siyang mag-a-add ng toxin sa iyong katawan at hindi ka naman gagaling at you will take it for life. Samantalang ito, pag malinis ang kolo mo, you will say goodbye to all your diseases and you will not fear all those mga sakit na eventually magiging death sentence sa iyo. Hindi ka na matatakot. Ayan. So, pag-usapan natin, paano naman tayo magdi-detox? Paano ba yung detox na yan? Paano ba maglinis ng colon? Ayan, siguro magandang pag-usapan natin. Paano ba linisin ng colon? Na alam na natin na why you need to clean your colon. So, paano? Ang katawan natin ay may dalawang butas, yung bibig at yung puwet. So, sa puwet, mechanical way, tatanggalin natin ang dumi sa ating colon through a machine called hydrocolonics or coffee enema. Okay, i-discuss ko. Discuss muna natin yung dietary way sa bibig. Lahat na so malinis na yung colon, lahat na ipapasok mo ay hindi pwedeng mga junk foods, no? Mga processed meat, yun ay hindi mga meat, hindi yun na da-digest. It takes 1 month, no? Siyempre, 1 month para ma-digest. So, naiipon sa colon. Doon, pinagbabahayan ng trillions sa bakterya at namumuo, nagbi-build up ang toxins at kumakapit sa mga walls ng ating colon. Eventually, babara, mamamaga, at of course, babaksak ang iyong immune system at ikaw'y dadapuan ng sari-sari mga sakit. So, dietary way. Ano itong dietary way na yan? So, ating pinag-uusapan ay yung lahat ay switch to whole food plant-based diet or gulay. ito ay pampahaba ng buhay. Lagi ko yan sinasabi. Green leafy vegetables, tulad ng mga alokbate, kangkong, malunggay, kamote, tops. Ito ay high in fiber. Ang high in fiber means ito ay walis ng ating katawan. So, broccoli, meron itong sulforaphane, nilalabanan niya ang infection. So ito yun, no? Spinach, no? Avocado, mataas sa antioxidant para labanan ang mga free radicals. May taglay itong glutathione na para tulungan ang liver tanggalin ang mga toxins. Beets, no? Kulay pula ito eh, sinahalo sa salad. May betaine ito para matanggal ang toxins. Grapefruit, ayon yung anything na maasim o no, ito ay mataas sa enzymes na tumutulong sa breakdown ng fats. Ayan, grapefruit, lemon, oranges, no, asparagus, may glutathione nito para makapag-promote ng detoxification. Chia seeds, no, rolled oats, quinoa, ito ay high in fiber na nagfa-flush ng toxins. Berries, ito ay mataas sa antioxidant. Ang brown rice, no? Kasi ikaw ay inom ng coffee, isasanad mo yung brown rice at siyang gagawin mong tea, no? At ito ay high in fiber, makakatulong ma-flush ang mga toxins. So, yan ang ating tinatawag na dietary way, mga pagkain na high in fiber na siyang makakatulong 4 to 6 hours, malalabas na ang iyong ang makakapu ka na, malalabas na yung mga toxins kumpara sa mga meat 1 month bago ma-digest ang pagkain at mailabas. So pag lumabas ang mga dumi mo ngayon ay maliliit na butil parang kambing na naipon sa iyong colon na yan ang nagpaparusa sa iyo. Kaya marami kang aches and pains. Yung pala ang secret ay tanggalin lang ang toxins. You will say goodbye to your aches and pains and to all your illnesses. Ayan. So, mechanical way, kanina dietary way, bibig, dalawang butas sa ating katawan, isang bibig at isang puwet. Ngayon, mechanical way, paano naman natin lilinisin ang ating colon? Dito sa Tree of Life Wellness Center, meron tayong tinatawag na isang machine na ang tawag ay hydrocolonics. Hydro means water, colonics means colon. Paglilinis ng colon, through filtered water, ipapasok sa ating anus, parang labatiba siya, at na pinapasok ng filtered water sa ating colon na nililinis niya ang entire colon, no? Maximum cleansing, no? From end to end sa kaduluduluhan nililinis niya 40 gallons of water. I mean, 5 gallons of water ang ipinapasok. 5 gallons, ha? 5 gallons. Kaya talagang wow. Kapag nalinis ang colon, mapapawaw ka, mapapawaw na ilabas mo yung iniipon-ipon mo ng mga toxins, lilit ang iyong tiyan, at wow, mapapawaw ka, mawawala na yung aches and pains mo. Kaya ang hydrocolonics ang tinatawag na healing machine dahil hindi ka na magkakaroon ng acid overload, toxin overload, kaya mare-restore ang iyong health, kaya nagkakaroon ng instant healing, instant energy, no? Yung mga pasyente namin, dadating na naka-cane. Aba, pagkatapos lang ng isang colonics, eh, wow, napapawaw sila. Nakalimutan nila na kailangan pala nilang cane para lumakad. Dahil nakakalakad na sila ng mabilis. Ganun katindi. Pag tinanggal ang iyong toxins ang sa iyong colon, merong instant healing, no? Parang push button sa ating katawan na isang one-stop shop that heals all. The secret na meron dito sa Tree of Life Wellness Center na makakapag-nalinis ang iyong colon, ikaw ay gagaling sa iyong mga sakit. This is really, dapat subukan yung malinis ang iyong colon upang sa ganun, mapapawaw din kayo na you can say goodbye to all your illnesses na nagpaparusa sa iyo. Gamot ka ng gamot, ang mother ko, 60 long years na diabetic dahil sa side effects ng mga gamot, dagdag hanggang dakot-dakot na ng gamot ang ano ang iniinom niya, and it bled her to death. Yun na ikinamatay niya, nagkaroon siya ng bleeding. So it shortens your life. So hindi yan kasagutan kundi ang kasagutan, you go to the root cause, parang isang baradong lababo. Kapag ikaw ay lagay-lagay ng lahat ng detergent, disinfectant, liquid sauce, kung hindi mo
1: Kung
0: tanggalin o
1: barado.
0: i-fix ang bara,
1: Hindi
0: hindi mo yun
1: mawawala.
0: ma-fix. Hindi mawawala, mababaho, mamamaho, pababahayan ng trillions sa bakterya. Ganon din ang ating colon. Kung hindi mo i-fix, no, yung colon, yung problema, pinaka-main problem, kahit na anong dami ng supplements ang inumin mo para lumakas ka, yun ay nauuwi sa wala, gagastos ka lang ng malaki. Samantalang dito, it only takes 45 minutes to clean your colon and you can, mapapawaw ka na. And that will be your aha moment when wherein you discover that this is the fastest pala, the easiest, and this is the healing machine. This is the answer, solution to my problem, to clean my colon so I will be set free sa mga free radicals na to na nagpaparusa sa akin mga sakit. So yan
1: Okay.
0: ang yan.
1: So within 45 minutes po, makakaagapay, no, malinis na ang colon sa tulong po ng Tree of Life Wellness Center. And of course, marami po tayong mga takeaway mula sa programang ito na ma-apply natin sa pang-araw-araw. And Ms. Mirna, ano po ang ating contact details?
0: Oo, matatawagan kami no sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang ating cellphone number, 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. So, nananawagan lang ako sa inyo. If you want to know more, kami ay lagi may health forum every Saturday. Tawag lang kayo, mag-join lang kayo. O kaya you can form sa inyong community na maka-15 lang kayo. Punta na kayo rito para magsama-sama kayo para kayo ay makarinig ng mas maraming health tips para kayo ay gumaling sa inyong mga sakit the natural way.
1: Okay, maraming salamat po, Ms. Mirna, at salamat din sa iyo, kaagapay, sa pakikinig sa programang ito. Ito nga po ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Lunes May 18 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Makapatigayon naman kita sang aton nga broadcast no sa adlaw nga ini. Mayo 18. Lapaw na kita sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo. Looking forward sa pag-umpisa sang klase naman no sa bulan sang Hunyo. Welcome gid sa aton nga broadcast. Another day, another broadcast para sa DXKI kag isa ini ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag ari diri ang aton nga studio kag transmitter, nagasibya kita sa aton nga transmitter sa kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Yan, kag amoy ni ang aton nga nahuuna nga program no, alas 5 kita nag-sign on. So amoy ni ang aton nga una nga program Monday to Friday no. Basta may lawas lang maka-live kita. This is Daybreak signing on. Ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa aga ngayon hasta kita 5:30. So kung may ara ka mo mga shout out subong aga, ipadala nyo lang no. Ang mga kapamati sa radyo, pwede nyo i-text sa aton nga number. Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. Madala nyo lang inyong prayer request kay pangamuyuan naton. We believe that God answers prayers and kung mga muyo kita, himuon sang Ginoo kung ano ang tama. Okay, kag ginatamyaw ko ang mga nag-engage sa aton nga program. Ang aton nga Facebook page is 1062DXKI-FEBC Radio. So, i-search nyo lang sa FB, no? 1062DXKI dash FEBC Radio kay ato ni na nga tagaan sang ligwa no? I-like and share and follow gali tagaan na ton ligwa ang inyong mga greetings no. May aga kay Lee Alon Tukan sini nga, good morning Pastor Alex, request prayer. Anong imo nga prayer concern, no? Sulat mo lang, no? Yan, may aga kay sinong mga naga-engage sa aton nga program. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Morning sa akon hinablos dira sa Dado Chacha Oro. God bless everyone. Okay, may agaman kay Jan D, no? Jan Michelle Ona. Siling niya, blessed morning. Kay Dondon Kagas ang atong kaupod sa technical. Kay Brother Ed Katakutan. Good morning everyone. May aga sa inyo dara ni Sis Janet Katakutan, no? Sa Kipalbig. May aga kay Ate Daisy Calixton Flores. Kay Sister Rose Kadungog Kihano. Kay sino pagid? Kay Sister Mina Clemente de la Cruz. Kay Ma'am Nancy Barrientos Para. Kay Sir Vic Lagora. Kay Sister Elma Castillon. Kay Fulong Enting Gatuslao. May aga sa inyo darana Pastor. Kay Sister Bevelyn Hilaos Fonticha sa Sinaon Family. Good morning, dras lambuntong, no? Kay Nay Helen. Kay Joanne. Kay Nay Piring. May nga gaman kay Pastor Jesse. Kay
Ma'am Diding Cameros. Ayan. Good morning, Gid, sa inyo. No? Maayong nga pag gihugiho subong aga. Maayong nga pagpangapi, pag panghimos-himos, kag pagluto sang pamahaw subong aga. Ayan, kag sino pa gid? Kay Joanne, ready na ang kape kag tinapay ni Joanne. May nga gagali dira no, sa Barrio 5 banga kay Sister Ameline, kag kay Brother Banban Magan. Okay, kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, Mayo 18. Aranahon ta naman sila sang aton nga birthday song, kag sa mga nag-celebrate sang ilang mga anniversary subong adlaw, no? Congratulations sa inyo. Another year, another milestone sa inyong kabuhi. Kag salamatan tagid ang Ginoo, no? Hindi ito pagkalimtan. First thing in the morning, salamatan nato ng Ginoo sa isa na naman ka tuig na nagligad. Kag na-sustain kita sang Ginoo, no? Sa isa na naman ka tuig. So yari ang aton nga birthday song, kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, ang aton nga oras, alas 5:10 ang aga, kag isagid ka maulan nga aga sa inyo tanan. Perti ang ulan diri sa aton nga end, no, kay naka-remote broadcast kita. Ambot dira sa inyo, no, basigay inulan man. Okay, kag good morning kay Sister Presi Bernardino, Silinga. Blessed Monday morning. Blessings to you all. Stay blessed, everyone. Stay safe. God bless us all, Silinga. Amen. Okay, kag amo man, ano naton kung may ara pa sang mga mensahe. And blessed morning, Siling ni John D, no? Bot ko na, basa ko na ni Kaina. Good morning kay Brother Samuel Adelantar Aurelia, kay Jemar Yamok, good morning, kay Brother Ronnie Sim, kay Sister Elma Castillon, kag sino pagin, kay Pastor Vic Dalagan, may aga sa inyo dira, Pastor Vic. Yan. Okay, so far munang aton nga mga engagement, no, diri sa aton nga Facebook Live. Kung wala nyo pa na like at na-follow ang aton nga page, ang aton nga page is 1062DXKI-FEBC Radio. Ito na nga aton nga official FB page. No? So, like, follow, and share lang. Okay, kag subong aga, i-ano na aton? Tanaw na aton ang nakasulat sa Book of Numbers, Chapter 1, kag bilog nga chapter, no, pero ang aton nga key verse is verse 2. Siling diri sa Numbers chapter 1 verse 2. Isensos ninyo ang bugos nga katilingban sang Israel suno sa ilang mga pamilya. Ilista ninyo ang mga ngalan sang tanan nga lalaki. Amo ni ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Numbers chapter 1 verse 2. Take a census of the whole Israelite community, listing every man by name, one by one. Muni ang key verse naton. Ang libro sang Numbers sa Biblia, muning ikaano? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ikapat nga libro sa Biblia, no? The Book of Numbers was written by Moses. Kaga ang imbukada, no? Ang opening sang Book of Numbers sa pagpanglakat

So, ini nga pag-isip sa ila, hindi lang ni siling ng para lang listahon kung ano kadamo ang pwedeng mangin sundalo, no? Or para mabalaan kung ano gid sila tanan kadamo. Ang census nga ining ginpatigayon sang Ginoo pagi sa pagsugo kay Moses, nagapakita sang heart sang Ginoo. No? Una, gusto sang Ginoo nga ang Ginoo nakakilala sa aton on a personal basis. No? Kada tawo kilala sang Dios on a personal basis. Kada tawo miara sang importansya sa tubang sang Ginoo. Kag ang Ginoo sa iyang pagkilala sa aton sa paghatag sang importansya, ginatawag niya kita nga iya nga mga katawhan, kag gusto sang Ginoo nga magserbisyo kita sa iya, no, sa iya nga mga tinutuyo. So linibo tanan ang Israel, kadamo sila hundreds of thousands, in fact more than 2 million ang nagwa, no, nagwa sa Egypt sang time sang Exodus. So perti kadamo, no, million apil na ang mga bayi kag laki kag ang mga nagupod sa ilang mga langyaw, no, mga foreigners, mga Egyptians. So kun ang Ginoo ginakilala niya kita, may balor ang kada tao sa Ginoo. Amo na gihapon subong, no, sa aton kalibutan nga tama ka busy, tama ka gahod. Kada isa sa aton nakikita kita sang Dios, no, the Lord knows and He sees each of one individually. Isa sa pinaka mabudlay nga batyagon sa kabuhi sang tao is that nang daw daw wala may nakakilala sa imo, no? Daw wala lang sang may nakakita sa imo ambot kung nakaagi ka mo sina, no? Limbawa sa inyo nga ginatrabahoan, it seems nga daw wala sang may nag-recognize sa imo, daw gaagi ka lang, daway ka ginasapak. Amo man sa eskwelahan, daw wala ka lang nakita sang imo nga mga classmates, sang imo maestra, maestro, no, sa sulod sang panimalay, no? Kalain na batyago, no? Sa sulod balay bla ng ara ka, pero daw ay ka ginasapak sang iban nga tao da sa sulod sang inyo balay. Bisan pa sa inyo iglesia. Or even emotionally and spiritually, it seems that nobody cares about you. Amo na kung kisa maka-question ang isa ka tao nga, mayara gid ba ko importansya diri sa kalibutan? Mayara ba sang nakatalupangod sa akon? Nga ako isa man katawo nga naga-struggle, naga-problema man, no? Kagang isa ka pamangkot gid is that nga importante is, importante ba ako sa tubang sang Ginoo? Ginasapak ba ako sang Ginoo? Busy-busy ang Ginoo sa mga masakiton, may mga cancer, may mga mabugat nga sakit. Importante ba ako sa Ginoo? Diri sa aton nga ginbasa, no, in Numbers chapter 1 verse 2 or ang bilog gid mismo nga libro sang Numbers, gininstruksyonan sang Ginoo si Moses nga isipa gid ang tanan nga tao, no, kada isa gid isipa. So very comforting that the Lord is concerned with all of us. Kada pangalan sang tao, no, imagine minilyon. O kung pagamay-gamay yun ta, mga hundreds of thousands. No? So kada isa na may pangalan. Kada isa katawo, importante sa Ginoo. Ang ila pangalan, balaan sang Ginoo, kilala sang Ginoo. Ang ila pamilya, nakahibalo ang Ginoo. Kung sino mga utod mo da, ano ka mo kadamo. Ang kada kabuhi mayara sang importansya sa tubang sang Ginoo. So ang paglantaw sang Ginoo sa nasyon sang isa

0: Dahil hindi nga ng wholesale lang nga, namudamot sila nga tao. Hindi, no? Kundi nga, ang paglantaw sang Ginoo is kada isa, no? Personal nga kilala sang Diyos. And that truth still applies today. Basiga, isip ka nga, wala gid kita nakilala sang Diyos, do ginap, do way na ta ginasapak sang Diyos, no? Ginadedman na ta sang Diyos, no? That is not true, no? God knows us personally. Wala nagambal ang Ginoo kay Moses nga istimitabi kung ano sila kadamo. Wala, no? Gusto sang Ginoo nga isipa tanan tanan, one by one. Count them. Lista ha. Ang ila pangalan. Ang pangalan sang kada isa. So, God's relationship sa iyang mga katauhan is personal. Hindi malayo ang Diyos, malapit siya, and gusto sang Ginoo nga may personal nga relasyon sa aton nga. Kay ang aton Diyos is a personal God. Balaan sang Ginoo ang mga struggles mo. Siguro hindi makita niya sang ibang nga tao, no? Ang imo nga kasubo, ang nga nagaproblema ka financially, nga may mga gabi nga hindi ka katulog, nga may mga discouragement ikaw sa imo kabuhi, nga may mga prayer request ikaw nga ikaw lang ang nakabalo, no? Hindi niya makita sang iban. Posible nga wala sang taong nakabalo sina nga mo ng imo nga ginaagyan. Pero nakita niya sang Ginoo, no? Kita na sang Ginoo. In the book of Samuel, 1 Samuel, si Hannah, no, ang nanay ni Samuel, nagahibi dito sa templo kag wala sa may nakaintindi sang kasakit nga iya ginabatyag. Pero ginsabat sang Ginoo ang iya nga pangamuyo. Amo na kung kisa kung nagahibi ikaw, makasiling ka nga daw wala gid may nakaintindi sang akon nga sitwasyon. Wala sa may nakaintindi kung daw ano kabugat ang ginadala ko nga kabugaton sa akon kabuhi. But the Lord sees you and the Lord understands. So isa na iya kakamaturan. People may not know. Hindi ka man pagsapakon sang iban siguro, hindi ka man maintindihan sang iban, but the Lord knows and understands you. Because He is a personal God. Kag the Lord cares. Balaan niya ang sitwasyon natin. Bisan ikaw gani, no? Mas balaan sang Ginoong imo sitwasyon kaysa sa ikaw nga nakabalos ang imo sitwasyon. Balans ang Ginoo kung ano imo kinanglan. Balans ang Ginoo kung din ka. Balans ang Ginoo kung ano ang imo buwas damlag. So wala sang butang sa aton kabuhi nga masurpresa ang Ginoo. Tanan nga mga bagay nga ginakonsider mo nga nang daula kablagadahom nga matabo. Sa mata iya sang Ginoo, alam niya yan lahat. Amo na nga kun nagpangduha-duha kita sa aton kabuhi, saliga naton ang kinaalam sang Ginoo, ang kaalam sang Ginoo, because the Lord knows everything. Magsalig kita sa timing sang Ginoo, sa iyang guidance. Kay malimtan naman lang guro kita sang iban nga tao, pero hindi kita malimtan sang Ginoo. Amo na yang kamaturan dira. Hindi kita malimtan sang Ginoo. Kag balaan sang Ginoo ang imong potential, no? Siguro ang ginalantaw mo ang imo iyang kaluyahon. Pero nakita sang Ginoo ya kung anong imo abilidad, kung ano ang pwedeng maging ikaw. No? Si David bago siya naging hari. Ang nakita lang ni Moses nga ang nakita lang ni Samuel sa kay David is shepherd, no? Ang iba nga tao siguro mga kapitbahay ni David. ang nakita niya, nakita lang nila is shepherd, no? Pero sa Matayas ang Ginoo, nakita niya nga si David isa ka hari. Si Gideon in the book of Judges, nakita niya nga wala siya abilidad, maluya siya, no? Pero gintawag siya sang Ginoo nga isa ka banggiitan nga mga ngaway, no? In the eyes of God, he is a mighty warrior. So, kung ano man ang kondisyon mo subong, no? Kung ano man ang sitwasyon mo subong, hindi pa amuin na ang matutuod nga ikaw kay ang nakita iya sang Ginoo sa imo is nang beyond sa imo nga sitwasyon subong. Kung subong naga pangasubo ka, naga pamigado ka, naga budlay ang imo sitwasyon, ang nakita iya sang Ginoo iya nga pilakadlaw iniya nga tawo mangin isa ka maayong worker sa akon nga ulubasan, maayong worker sa akon nga buluhaton. Ang Ginoo nakakita sang aton iyang potential, no? Kag may value kita iya sa tubang sang Ginoo. Kay in Numbers chapter 1 verses 18 to 19, makita naton diri nga ginpatipo ni Moises kag ni Aaron kaupod sang sini nga mga pangulo ang bug-os nga katilingban sad to mismo nga adlaw. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 katuig pa ibabaw suno sa ila mga pamilya. Ginlista sila ni Moises dito sa kamingawan sang Sinai suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo. Amo ini ang kadamuon. Okay, dito lang hasta sa 19, no? Kita naton nga kada tribo gin-acknowledge, kagkada pamilya may ara sang representative, no? Wala sang tribo nga gin-consider lang away ni Pulos nga tribo, no? Wala, no? Tanan. Importante. Tanan, gin-acknowledge. Tanan nga pamilya may representation. Okay? So, para sa Ginoo, hindi na yan pa popular-popular, kundi nga ang imo yung value ya kay anak kaya sang Ginoo. Sa subong nga panahon, ang pag-classify naton sang tao depende sa kwarta, sa iya achievement, sa iya itsura, kung ano kadamo followers niya sa Facebook, mga munabla, sa iya edukasyon, no? Sa iya nga status. Pero ang matutuod nga values ang isa ka tao is that ginhimo ikaw ka ginahigugma ikaw sang Ginoo. Si Kristo Jesus sang siya nag-offer sang iya kabuhi dito sa krus. Gin-offer niya na iya sa tanan nga tao regardless sang ilang position or achievement. So hindi mo pag-isipon nga kumpara sa iban nga tao, gamay ikaw, no? Gina-value niya sang Ginoong kada isa. Sa mata sang Ginoo, iya, pantay-pantay kita tanan. No? Yan, bisan hindi kayo mo iya sa pakon ka iban, pero sa mata sang Ginoo, ano kaya? May ara ka sang value, no? Muna nga kita, kung magtratata sa iban nga tao, tanahunta nga may value man sila. Kag tungod nga kilala kita sang Ginoo, may value kita sang Ginoo, ginatawag kita sang Ginoo sa iya buluhaton. May purpose kita, no? Hindi ka magsiling nga, wala man ko talento, tigulang na ko. Yan. Hindi na yan, hindi na sakto nga rason sa tubang sang Ginoo. Ang Ginoo ya galantaw ya kung available ka, hindi tungod sa imo abilidad, no? Ang iya lang ginalantaw kung willing ka ba or available ikaw sa iya buluhaton. Ha? Willing ikaw mag-participate, magpangamuyo, mag-encourage, magbulig sa mga kabataan, mag-disciple, no? Mag-volunteer sa ministry, maghatag, mag-share sang ebanghelyo. Kaya ang imo yang pagtuman sa Ginoo, dako gina ang epekto sa iban, no? Sa isa ka pamilya, no? Dako gina ang impact sa imo ministry, sa imo nga ginatrabahoan. Ayan. So, manami, no, nga kilala kita sang Ginoo, each of us personally. may value kita sa tubang sang Ginoo, kag may purpose kita ang aton nga kabuhi. Okay, maing aga gid kay Sister Gemini Ong Ante, no? Maing aga sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati kay Maring Abey ka kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong. Siling ni Maring Abey, thank God it's Monday. Good morning everyone. God's blessings and protection be upon us all. Takop kita paagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Thank you for the lessons nga gintudlo mo sa amon sa imo nga pulong. Kilala mo kami personally and you love us with unconditional love. Wala mo kami nalimtan, Ginoo. Help us to remember nga importante ang kada kabuhi sa imo. And that gintawag mo kami kada isa for a purpose. Kuwaon mo, Ginoo, ang mga feelings of insecurity namon, ang mga kahadlok, feeling nga hindi kami importante. Tudloy kami nga mag-serve sa imo faithfully and to be obedient sa imo nga commands. May we become people who value others, encourage others, and faithfully continue sa imo nga buluhaton sa henerasyon nga ini. Buligan mo, Ginoo, ang mga nagamasakit. We continue to pray for healing sa amon nga mga kauturan nga nagamasakit. Kay Nanay Lita, kay Mami Bilma, kay Mojo, continue to pray kay Pastor Roger, kay Edgar, kay Tuhil, kag sa iban pa, Ginoo, nga mga nagamasakit, nagapamati, kag may mga ginabatyag sa ilang kalawasan. We pray for healing, we pray for safe travel today, we pray for your protection, your guidance, your strength, and your provision. Salamat gid Ginoo, kag initanan ginapangayo namon sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton program. Damo gid salamat sa inyo pagpamati kag maluoy Ginoo danay naman kita sa puas nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex. Ang inyo nakaupod, have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Makabiyan welcome gid sa aton very special program nga ginatigluan tinapay sang kabuhi. Inyo lakad Pastor Pertal Paraki nga agda naman sa inyo sa sulod sining 30 minutos sa sining aton pinasaying nga palatuntunan nga ginatigluan tinapay sang kabuhi. I hope ang nag-enjoy ka mo sining pagtuon naton sa Gospel of Mark, no? Ayan, kumatapos sini ma-Bible quiz kita. Good nga mawalantang na retain ninyo sa inyo pagtuon sa inyo bahan sa kasulatan. Kung may mga verses nila nga matangong, kapin pang ang key verse natin doon sa versikulo 14, di ba lang? Amoy na nga itong key verse nila, naging doon na natin. Nagasugi din na nanungod sa tuyo ni Kristo siya pagkari. Hindi nga alagaron siya, kaya amoy ng tema sa Gospel of Mark, gin-portray dira ni Mark si Ginoo nga isa ka model nga servant. Na sila yung Ginoo, I came not to be minister, but I came to minister. Ang makatalandugid nga ginhimo sa Ginoo nga nag-atag sa mga example na naman sina. At itong isa katiyon nga nagkuha sa isang batiya, no? Kaginugasan niya ang mga tiyan sa mga disciples. It was a beautiful picture of servanthood, of one who is willing to serve the people. So, amoy ning Gospel of Mark ngayon eh. Kagang ito na natin last time na nanungod sa mga temptations, pagsulay. Mawadlo-adlo, ginasulay kita sa panulay, di ba? Kag may mga tinion kong kaysa nga mataboy na, masubo nga mahulog kita sa mga pagsulay. Maafektara na atong testimony. Kagin sulay si Jesus sa mutong initiation sa iya. And they were wondering whether Jesus Christ will succeed sa atong initiation. But he did. He was very successful. Kagang yawa o ay gin makadaog sa pagsulay sa iya.

Kaya sa dito ka butang nga gintandog naton sa pagtuon naton si Lee, nanungkol sa temptation, na ang mensahe ni Jesus, amo man ang mensahe ni John the Baptist, amo itong pulong repent, how important is this part of the message sa nagawali kita sa pulong sa Ginoo. Kaya man ang root problem gid, kung nga ang tao hindi makakilala sa Ginoo, kaya hindi siya willing mag-repent mo, hindi siya willing mag-inusol. Kinanglan makabulgin ng tiyon nga makita ni mo nga ikaw makasasala kita tanan. Mahigko kita, kaaway kita sa Diyos, and we have to acknowledge that and repent. Muna gindala na ako sa inyo, diri at tuminsay last time nga si even the devil is not against good morals. Kaya may mga tao na kuna-kuna iyang maayuman ko. Morally, I am right. Kano napinsar siya nga pagi by being moral nga makapalangit siya. Pero hindi, sala ina. Kaya nga aton morality, good morals naton, hindi na iya makadala sa aton sa kaluwasan. Hindi. Ang kaluwasan naton niya, hindi naton ni maamkon pagi sa aton maayong buhat. Ang kaluwasan, amo ining buluhaton niya sang Diyos, grasya ini sang Diyos sa aton. Nanong ginihimo niya mo ng gospel ng inatunan naton diri. The gospel of Mark, the gospel of Jesus Christ. Mas ginisus na kari siya, naghalad sa iyong kabuhi, nangin matay sa krus. Kaya dito ginbayaran yung ato mga sala, kaya hindi kita makabayad. Ang maayong buhat naton hindi enough ni. So siya yung nagbayad. That's why salvation is not the work of men. It is not through your good morals. Salvation is through the work of God, the work of the Son of God. Anong ginihimo niya? Nagpanginmatay siya, ginhalad niya kabuhi, siyang nagpangabudla, sinisya, nag-anto, sagun nga maluwas kita. Gani, ang daman tayo niya, kaya muning padiyot sa panulay, ginapatalang kita. Ayaw ka lang, himo lang maayaw kayo, okay na ina. No, no, you cannot be saved by your own good works. Hindi git, until nga magkarikaw sa Ginoo. Gani ang tema sang wali ni Jesus, amo man ang wali ni John the Baptist, you repent. Repentance. That is part of the message of the gospel, ang pag-inusol. The message of Jesus Christ is the same as the message of John the Baptist. In Matthew chapter 3, the same one, repent. And you know what repentance is? It is a turning about. It is turning from something. The believer is turning from sin. And repentance is a manifestation of change. Na kung matuod nga nag-repent ikaw, ang meaning is na yan, you turn about face. If you are facing east, you turn around, you should face west. Talikdan gini mo ina. Talikdan gini mo ina. Pipila sa mga tao, nagahimo sila. Makabatid sila sa wali, o ilan sa ila. Go out of the church the same. Amuman gihapon. Why sing matutuon nga pag-inulsol? Kung sabagay, ang kung pag-inulsol lang, hindi pagani natuman mo. That repentance alone cannot take you to heaven. A pulong nga repentance is another word for that is remorse nga nagkasubo ka man. Pero kung nasa lang ikaw dira. Pero sa iba niyong matao nga nagahibi-hibigid, no? Tapos na mo maghihapon. Pero kada sala nagahibigid, ano na ko sini? They have that feeling of remorse. Pero matapos na, why man, amo man gihapon. Yung mga alcoholics, no? Nga ginalaygaya mo na sila, mga drug addict, madamo sa ilan ang na naghibigid. Kada nagkakilala gising na sila, after that, amo man siya gihapon. So repentance alone, remorse alone is not enough. Kinanglan nga imo ginaya talikdan. Kinanglan makita kinang change sa imo kabuhi. Amo na matutuon nyo po inulsol. Hindi nga abi mo kayo nakasimba na ikaw. No? Okay ka na. Pero ang wali itong ang ipamatian ni mo, babahidor ikaw halimbawa, amo mang gihapon. Kung sige binutig mo sa yan mo yung negosyo, pagwa mo, amo mang gihapon. Ayan, nagpatsyag ka man nga hindi gusto ang ginahimo ni mo. Asta ka lang da. Wala sing action nga nahimo. Because action, because repentance demands action, that is turning about face. Kung ginahimo mo ina sa ginatubang ni mo, imo na natalikdan. Kung you're committing adultery, for example,
Anong dalanon niya ng himo ni mo? Talikdan mo na na. Bayaan na ni mo inang himo ng babae. O kung ano man ang ginahimo ni mo nga hindi makahimaya sa Diyos. You have to turn about face. Turning from something to back to God. Believing or believe in turning from something, a manifestation of change. That's why gina-emphasize na sa scriptures ang paghinuso. Paghinuso. Magpisa, batul-batul mo lang ito sa Ginoo, kahit daw sa diatuaw, daw damo, daw nag-alsa sa inakamot, maalsa man ko. Huwag kitsing matutuon nga pagkilala sa sala. Wala gina maglambot sa imo ang balatsyagon malabaw Ginoo, may kogin ako Diyos, butigon ako nga tao, ano palapaw ako ay, inasadyahan ka lang to kaya namin itong walis ng pastor, alsa kamot, alsa kaman, pagwag mo mong gihapon. Wala sing matutuod gin nga paghinuso. Ngayon ang Ginoo nang emphasis yun na you have to turn around. Kung yung dalanon, yung inalaktan ni mo dalanon, ina nga madulong ka may po, liso ikaw, kung hindi ka mga lakat sa piyak naman nga dalanon. Kung ang ginaupdan ni mo, limbawa, mga barkada ni mo nga hindi makabulig sa imo, daligdan mo na sila. Kung maglakat ikaw sa dalanon na iya nga matarong sa tubangan sa Diyos. Di ka damos ang ginahimo sa tao nga muna. But they are not willing to give it up. Ara maghihapon. Kahit ara ng kwarta mo. Hindi ba? Ang munang rason sa ibanti, ano pastor, kahit ari diya ang maayong pangabuhin. Hindi ko niya mabayaan. Hindi na ako niya mabayaan. Eh, dira ikaw na sa iyo. Ina, iya, bayaan mo gina. Because there is no true repentance there. There is no true confessing and turning about sa mga ginahimo nga ini mo nga hindi makaimaya sa Diyos. So gani amo iningwali ni Ginisus, amo man iningwali ni John the Baptist. He mentioned about the kingdom of God and the kingdom of heaven. And you have to repent. And sa padali man ka matahong mga maturan nga makita na doon sa sinigabahin sa kasulatan, amo ini. Nga so nagpapatay sila sa walis ng Ginoo. You read that passage sa chapter 1. Basahon nyo nila liwat, bilong ang chapter. They were impressed because Jesus Christ was preaching with authority. May gahom. May gahom ang iyong pagwali. Puwerte siguro, no? Siguro mabatsyagan din nimo ang malaan ng Espiritu nga nagpanghikot sa imo sa nagawalis sa pulong sa Diyos. Of course, madamo man sa to anay nga nakapati man, pero wala man lang sa ila. So, sa satong at yun, amo ining testimony, amo ining komentaryo sa nagpalamati mo, grabe ni siya magwari, no? Daw gina, ano ini, daw gina lihap ang imo tagipuson kung mawalis ang pulos ng Diyos. And I pray nga, mangin amo man ini ang resulta sa nagawali ako sa pulong sa Diyos sa inyo. Nga mabatsyagan ginyo ang gahom sa Diyos ang Barangay Espiritu nga nagka-convict sa inyo, nagkapakilala sa inyo pagkamakasala. It was true during the time of Jesus Christ, and it can be true also today. Our preaching, the preaching of the pastors can be very powerful. Kung ang amon pag-alagad sa Ginoo, wala sing sablag, why sing sala, dira nga naga-sablag sa amon sa pag-alagad sa iya. Kag ikaduha din nga makita naton, na gintawag niya sa iya pagtawag sa mga disciples, why man sing nagpumalibad, he was calling them to serve, he is able to call men from their work without any opposition. Danong natabo. San dito na sila Galilea, naagyan dito niya si Simon Peter, kasi dyan, nga nagapangisda. And right away, sila ni Ginesus sa ila, follow me and I will make you officers of men. Sunod ka mo sa akon. Himuon ko kamo nga mga mananagat na sang mangingisda sang tao. He was simbalibad. Kung magtawag sa iya, he was in not only preaching with power, with authority, but he calls them with power also. Dugay-dugay, sa una naman dito, naga-masako man si John, si James and John, upod sa ila tatay dito, nga nagkakaayos ang mending their nets in sa scriptures. Kaya na ano ginimo sa ngayon, you follow me. Nag-upos ba lang nila, may, sila hindi pwede, hindi nila sila kaupod sa imo, kaya
kinanglan ko na sila, sila din sa panaga to again. Upod mo lang sila. They obey the Lord Jesus Christ. Maayo to ya kay si Sebe dito. I think medyo manggaranon siya yung manggaranon siya yung fisherman. Nga makasilingkita siya kay may mga hired siya yung mga assistant mas lubon santa nagamen sila, nagkakaayo sila sa ilang mga pukot. Kaya muna kung fisherman ka mo, nakita ko na one time sigat sa bye-bye. Muna nang ginahimo nila, kaya man ang idahan ng nets nila, may mga buho ini, ito ginatahi naman nila na mending their nets before nga gamito naman nila ina sa pagpanagat. Otherwise, kung may mga buho ina, kaya malusot naman da ang mga isda kag ma-miss nila ini. So they were mending their nets during that time. And Zebedee, the father of James and John, without any question, wala man siya mag-upos kag nag-upod si James and John sa kay Jesus. Notice niyo daw labans ni mga disciples ngini, mga fishermen mo. Apat in Islam lang, mga mangisda ni ibang sila, fishermen man, about 7 of them. Among the 12 apostles were men of the fish, no? Eh, kung fishermen ikaw, kamo nga nagpamati sa ako, nga nagpanagat, hindi lawlahog na yung obra. Dira pala sa James Cove, sa San Joaquin, kung gabi na, ara ko na sa porch naman, makita ko yung lawig nga katay sa mga mananagat. Kadamo sa ila. Kung nagpray ako, himo pa lang na-pray ko kada isa kasi ko hindi maapos yung obra ngayon. Karoon ng gabi daw, karoon tama, ni kabalod. Please preserve them. Kag hindi maglaog na mag, ano ini, nga magpanagat ikaw. But, ini sila mga hanas na ni sila iya, nahanas ni sila ini sa ilang trabaho. Sa ilang trabaho. Mga sturdy, mga kargado na ini sila sa ano ini, sa ability nila as fishermen. May pasinsya na sila. Kaya man, kung fisherman ka, hindi lawlaw mo. Inabantayan ko na daw sa amon. Kaya man, mga amon youth pastor, may mangka na siyang gamay. Kaya may ginhire siya ng mga fishermen. Eh, kung aga na, madungka na na sila. Kaya amon ang pamangkot na ako. May kamusta ang panagat niyo? Hindi mo bala mo nang dumayo kay mga lipayon sila. Apang many times, sila sila ba pigado kayo, pastor? 5 kakilo lang ko anamon. Kung sila mga napulo lang kakilo, hindi kanina enough may bayad sa gasolina kag partidahon pa naman na. Pero nagauntat pala sila sa pagpanagat. Why? Sige maghihapon. They have that stamina, they have that determination, they have that patience nga magsige gihapon sa pagpanagat. And sometimes the Lord also bless them. So may banda makakuha sila panimpos ang aloy dira sa Sarwakin. Tag 20-25 ka banyera sang ano ini sang aloy ang makuha nila. And makapuha yung dako na na yung kwarta sa tuanay. Nadumduman ko nga mo na akong experience dira upod kay Samson yung neighbor namon dira, Mr. Albaran. And yung pastor, tim, upod ka, managat kita. May baruto siya nga dako, may mga suka ini, nahara ng mga lambat niya. Ingkupod ko ah. Dalawin ko man ang akong natigawnan. May tigawnan man akong gwapo. Halin kami, mga alas 6 sa hapon. Palawod kami. So dito natin, ngita kami sa lugar to. Samtang nagasigang ang mga suka, agon mag-amag dira ang mga isda. Ako sige man akong tuntun sa akong nga bunit. Ang kabay pa nga may matukob ini. Pero ba, grabe yung experience siya kay alas 3, hasta sa alas 3 ang aga, bisan niya katukob, wagin, bisan niya katukob. But after that, few minutes later, nakita ni Samson nga niya, Pastor, ari yun, nagatipo na ang mga isda. Ari na sila di. Damo na ni sila di. Kasi niya mahatag sa kita, sinyalis na ito nito si God's bye-bye. Makato na sila di sa aton, kaya ihulog nila ang net. So Samson made that sign, and in 15 minutes ara na mga tao dala ang dako niyang init, ginladlad nila ni palibot sa amon nga bangka ang dako man, tapos na ginbutong nila ini. My goodness,
pagbutong nila sa niban, nagalinukso lang madamong isda. Iban ganiya, nagsulod na sa amon sa kayan, ikadamo sa ila. It was a very exciting experience about 3-4 o'clock in the morning. Kasi itong gabi, nakakuha kami mga tatlo kabanyeras sang isda. Ambot na nung klase sang isda to, hindi kinaman dalag ko. But anyway, that was a great night for us. Yung partida sa to, duha ang sa ila kabanyeras, amon isa. Kaya mo nang patakaran nila dito. Gani, dako yan to, kahit isang sa orihina, bisan sa huwag pa ito matabo. Give up na ko. Bisan isa ka tugo, tuko buhay din. And all of a sudden, the Lord nagpadala yas ang isda. Di pa uli kami sa pagkadamo sa nga mong isda nga dala. So, muna pa kapo yas ang fisherman, di ba? Kakalabanan sa ni nga ginpili sa Diyos ng mga tao, mga fishermen, mga mananagat. Hindi man isa perfecto. Hindi perfecto kaysa muli na dumduman yung si Pedro. Grabe man ang blunder ni Pedro sa muli. Sa ginakop na si Jesus dira sa Ebanghilyo, you are familiar with the account? Ginpanghiwala niya ang Ginoo. 3 times gid. 3 beses. Mayon lang ganit sa katapusan, he repented. Naginursol siya sa ang iya ginhimo nga hindi husto. Kaya nabalik siya sa Ginoo. And then at one time man, sa kapitulo 21 sa Ebanghilyo ni San Juan, John chapter 21, dumduman ninyo, sila ni Pedro daw sa iya mga upod niya, balik na panagata. Daw nag-imply bilang hindi gali mapus magalagad sa Diyos. Kabuhita na ara sa katalagman, kagdamo sa mga tao nga hindi man conforming sa ginawalita. He was so disappointed. Kag hindi lang siya kundi nga gin-convince pa niya ang ibang nga mga disciples, hindi ba lang? 7 sila tanan to naglakat. O kung 5 man, I'm not sure now. Anyway, siling ni San Pablo ni Pedro sa ila, let's go. Let's go and go fishing. Mamunit kita. Eh, nag-upod ba ni sila? Kaya man si Peter is a born leader. Puwerte ni siyang leader. Tama ka, influential ka, strong sa iya personality. Nga kung magsiling siya iyang nakat, maupod ng mga tao, naupod sila. And they went out fishing. And according to the story, nanong natabo dira, whole night, nga ila pag panagat, wagin sila sinakuha din siya sa kabilog. Ngayon sila yung mga seasoned na hindi nga mga fishermen. Ngayon baluan na nila kung di napit ang mga isda dira sa Sea of Galilee. Tutulan ni nila katulad sa amon po dira sa James Cove na nagkapamana ini sa iyaya sa Gugita. Kaya natutulan na niya ang mga hindi na panaguan sila yung mga Gugita ngayon. Kaya sigurado pag pauluin na iya may dala na siya. Nangin skillful siya sa sininga bagay. And I'm sure ni si San Pedro po sa mga disciples, they know what they were doing. Pero sa ito nga gabi, bisan isa wala git, sila sing nakuha. And the way to guy, nagpahayag ang Ginoo sa iya. But the other thing was saying, whistling, man, have you any catch? May nakuha ka mo? Eh, huy-huy, ang ilapak ko yung Ginoo, ay gigit yung sinakuha. Wala git. Sinin sa Ginoo, ihulog ninyo ang inyo lambat, ang inyo net on the other side of the boat. Batako nila liwat, nag-aawa sa isda ang ilang net. That is how powerful the Lord Jesus Christ is. Because He is not just human, He is God manifest in the flesh. Kag sa pagkadamo, ubis na nakuha. Ngani, ang matahom nilang lesson para sa ato na mo hininga ko, magpalayo kita sa Ginoo, magpangabuhi kita nga hindi kita magpangayos ang pagtuitod sa Diyos sa aton. Amo ini matabo. We are going to fail. And the best way to live our lives is to be in the center of God's will. Nga mga pangabuhi, kaya nga nagasunod sa dalawang sa Ginoo. Eh, si Pedro, nakata, sa leagues na siya abilidad, why did? Not until nangayo sila sa bulig sa Ginoo. 7 of them here, fishermen, sturdy, strong, patient, skillful men. Muning quality nila. Pero ang ila skill, wala maka hatay siya sa paglaho until na nag-intervene ang Ginoo, nagpatungan din sa ito. So,
friends, this is the story of the fishermen. Maybe bansin nyo nang pamati sa ako, mga mananagat. Never trust in your own skill. Whatever time you got, well, please help us. Kaya hindi kami, huwag kami si makuha kung hindi kami magdangos sa inyo. Kag asa po nato niya ang Diyos Aragi. Oo, katahong sa istorya, hindi ba? Kita nato ang mga blunders din ni San Pedro. Napang salamat na nagbalik sa Diyos. Bintagaan siya sa nila sa tiyansya. Kamuman, kita sa ato ng mga nagkalahulog na sa papakasala. Hapang itagayan ka sa Ginoo sa opportunity na makabalik ka sa iya. Ang Ginoo na pagkamahay sa ating desisyon. Nasa pa na ito na ang Ginoo ang ginatutong sa pagtawag sa mga tao na nagpakayo sa iyong buli. So, dili na takot ang ating pagtuon sa mga tao.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Gumamit si Pablo ng isang ilustrasyon na pamilyar sa lahat, ang pag-aasawa. Sabi niya, ang isang babae ay nakagapos sa kanyang asawa habang ito ay nabubuhay. Ibig sabihin, may tunay at legal na ugnayan ang hindi basta-basta napuputol. Kamatayan lamang ang siyang nakakaputol nito. Malinaw ang punto ni Pablo sa Roma Kabanata 7, talata 2-3. Habang buhay ang asawa, may bisa ang batas. Pero kapag may kamatayan, tuluyan itong napuputol. Kung ang kamatayan ay nagpapalaya mula sa isang umiiral na ugnayan, ano ang ibig sabihin nito sa ating relasyon sa kautusan? Tukuyin natin ang nais ipahayag ni Pablo sa talatang ito. Narito pong muli si Brother Jurem Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng Freed from the Law to Belong to Christ.
2: Now, bakit binibigay ni Pablo itong illustration na to? Binibigay niya itong familiar picture na to to prepare the church dun sa katotohanan ng gusto niyang masagap. Ano yung katotohanan yon? Katulad ng kamatayan ay pumuputol dun sa marriage bond completely, ang kamatayan din natin kay Kristo ay pumuputol sa authority ng batas, ng law over us. Nung si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, merong kakaibang nangyari sa atin. Wala nang kapangyarihan ng batas over us tulad ng kanyang kapangyarihan noon. Ngayon na tayo ay na kay Kristo na ang ating buhay na mister, tayo ay malaya na na makipag-isa sa Kanya at malaya nang magsilbi sa Panginoon sa isang bagong kaparaanan sa pamamagitan ng buhay na nagmumula kay Kristo. Yan ang gusto niyang bigyan ng diin dito na huwag nating mamimiss. Now, kailangan mabigyan ng diin ito. Yan ang pinakapuntong gusto lang niyang ipakita sa Romans 7 verses 1-6. Ang ibig sabihin nito ay ganito, huwag ninyong gagamitin, huwag gamitin ng sino mang commentator, sino mang Bible teacher, ang Romans chapter 7 verses 1-6 upang magturo ng divorce and remarriage. Hindi yan ang pinag-uusapan ni Pablo dito. Hindi tungkol sa marriage mismo ang issue. Ginamit niya lang yon birang illustration, yung kasalan, pag namatay ang isa dun sa kanila, malaya na siya. No? Yun yung gusto niyang bigyan ng diin doon. Hindi niya binibigyan ng diin dito na, oh, kita ninyo to, ah, sabi ng Romans chapter 7 verses 1-6, yan lamang ang dahilan para ikaw ay makapag-asawa ulit. Dapat mamatay muna yung mister mo habang buhay siya. Never, never, never kang pwedeng mag-remarry. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo dito. Hindi yun ang kanyang tinuturo. In fact, si Jesus Christ merong sinabi tungkol sa remarriage, Matthew 5 verse 31 and 32 at saka Matthew 19 verses 3-12, buhay pa yung partner mo, buhay pa yung asawa mo, pero may special situation na pwede kang makapag-asawa, buhay pa yung isa, hindi pa siya namatay. Si Pablo ganun din sa 1 Corinthians 7 verses 10-12, meron siyang nabanggit din patungkol dito, buhay pa yung partner, pwedeng mag-remarry. So again, hindi ito ang pinapakita ni Pablo sa Romans chapter 7 verses 1-6. Huwag nating gagamitin ito para suportahan ang sarili nating view tungkol sa divorce and remarriage, lalo na yung view na magsasabing hindi ka talaga pwede mag-asawa, o yung mister mo nangaliwa na, ang tagal na, 10 taon na yung lumipas, nandun na siya, pati yung papeles nyo, tinapo na niya, nasa abroad, hindi ka talaga pwede mag-asawa, hintayin mo muna siya mamatay bago ka makapag-asawa. Again, hindi yun ang tinuturo ng Romans 7 verses 1 up to 6. Now, wala tayong oras para tingnan yon. One of these days, Lord willing, pag napunta tayong passage na yon, pag-uusapan natin, isi-share ko sa inyo anong gusto ipakita ni Pablo. Pero at this point, all I want to say is, hindi yun ang binibigyan ng diin ni Pablo o hindi yun ang gusto niyang palabasin rito. Okay, now, continue. Application. Ito yung ikatlong punto sa Romans chapter 7. Believers died to the law to belong to Christ. Ang mga totoong mananampalataya ay namatay na sa batas upang sila ay makabilang kay Kristo. Yan ang application na gustong ipakita ni Pablo. Binigay niya yung general principle or rule, binigay niya yung illustration, at ngayon, ia-apply niya to sa totoong buhay ng mga mananampalataya. Kaya sabi niya sa verse 4, "Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead in order that we may bear fruit for God." Yan ang gusto niyang ipunto sa atin. Pagkatapos niyang bigay yung prinsipyo sa verse 1, yung marriage illustration sa verses 2 and 3, pinagsama niya ito upang dalhin tayo dito sa spiritual reality na ito. Sabi niya, likewise. So kumbaga, ito ngayon ang aking conclusion dito sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Just as death ends the bond between husband and wife, so our death with Christ has ended the law's authority over us. Yan ang gusto niyang ipakita. Now, tingnan niyo kung paano niya in-apply itong illustration sa verses 2 and 3 dito sa verse 4. Sabi niya, you also. No, kanina, nagbigay lang siya ng general principle, illustration, tapos sabi niya, eto ngayon, tingnan niyo kayo. You also, kayo mismo, have died to the law. No? So ano pinapakita niya nung sinabi niyang have died to the law? Ito ay nangyari na, ito ay tapos na. Nung tinanggap niyo si Jesus Christ, namatay na kayo sa batas, sa law ng Panginoon. Tapos sabi niya, you have died. Itong have died na to, tulad ng lagi kong binabanggit, ito ay isang divine passive. Hindi ito active, hindi ito yung tao mismo na siya ay nagpakamatay. Whether it's physically speaking or spiritually speaking, hindi. Again, hindi masyadong nailabas ito ng ESV no sinabing you also have died to the law. Ang ganda sa Legacy Standard Bible. Sabi doon, you were made to die to the law. Tingnan nyo, parang merong gumawa sa kanila eh. Kaya sila man namatay, merong gumawa nun para sa kanila. Paano nangyari yun? Sino gumawa nun? Ang Diyos. No? Yung ating dating relationship dun sa law, yung law na yon, e tumatayo bilang ating judge. Pinapakita niya na tayo ay guilty. Nagdi-demand siya na dapat perfect ang lahat ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Natapos na yon. Natapos na itong chapter na to ng pamumuno ng batas nung tayo ay namatay. Paano tayo namatay? Dahil nilagay tayo ng Panginoon Diyos kay Kristo. Nung namatay si Kristo, sinama tayong namatay kasama niya. Nung siya ay nalibing, tayo ay kasama niyang nailibing. Nung siya ay nabuhay, kasama tayong nabuhay. So, hindi natin ginawa yun on our own. Ginawa yun sa atin. Now, tingnan niyo ang paliwanag niya. Paano daw nangyari yun? Paano tayo namatay sa batas ng Panginoon? Sabi niya, through the body of Christ. Idikit ko, no? You also have died to the law through the body of Christ. Now, pause tayo dito. Normally, pag narinig natin itong the body of Christ, anong una pumapasok sa ating isipan? Local church. Sa konteksto na to, hindi yon ang pinag-uusapan ni Pablo. Eh, wala, anong connection nun? Kayo ay namatay sa law sa pamamagitan ng body of Christ. Parang, walang connection. So, ano yung body of Christ dito? Yung body of Christ dito, yung actual na katawan ni Kristo, Kristo mismo, na pinako sa krus, at namatay. So yun ang sinasabi niya rito, kayo ay namatay sa pamumuno ng batas, ng law, dahil kay Kristo, si Kristo mismo, dahil siya ay namatay para sa inyo. Siya ay physically namatay. At dahil sa kanyang kamatayan, at kayo ay nakipagkaisa dun sa kanyang kamatayan, nilagay kayo ng Panginoong Diyos kasama ni Kristo nung siya ay namatay, nung siya ay nilibing, yan ang dahilan kung bakit kayo ay namatay din sa batas. Okay? So, yun ang paraan. Kaya ang ganda nga na nakalagay sa New Living Translation patungkol dito eh. Although, ang New Living Translation, hindi nito tinatranslate word for word, no? Ito ay parang explanation na nung original. Pero pakinggan niya nakalagay doon. Sabi niya, the law no longer holds you in its power because you died to its power when you died with Christ on the cross. Hindi yan ang nakalagay sa original. Pero yan ang ibig sabihin ni Pablo. So pinapaliwanag na ng New Living Translation kung ano yung nasa isipan ni Pablo, kumbaga. Okay, so yan ang punto na gustong ipakita ni Pablo rito. Kayo ay nakawala, natanggal sa ilalim ng pamumuno ng law, ng Mosaic law, nung kayo ay namatay kasama ni Kristo. So again, wala nang legal authority.

kay Jesus na ako. Kaya ako, malakas na ako, para na akong si Samson, spiritually speaking, huwag kayong papakita mga multo, re-rebuking ko kayo. Hindi yun ang dahilan. Sabi niya dito, of course, magagawa natin yan. Pero anong purpose? Sabi, in order that we may bear fruit for God. Yun ang pinakadahilan. Kaya tayo dumikit kay Kristo na nabuhay mula sa mga patay at sa Kanya galing ang kapangyarihan ay upang tayo ay mamunga, bear fruit. Ang ibig sabihin ng fruit dito, godly character, holy living, obedience from the heart. Ang isang buhay na nagre-reflect ng buhay ni Kristo, Christ-likeness. Ang ibig sabihin ng fruit dito, the fruit of the Holy Spirit na nakalagay sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Ang fruit dito, yung good works na ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So si Jesus Christ, binibigay niya ngayon ang kanyang Holy Spirit pag tayo ay dumikit sa Kanya para bigyan tayo ng new desires, new obedience, new joy, new holiness. Para ano? Ultimately, tinan niyo yung prepositional phrase dito, for God. Yung phrase na yan shows advantage. So tayo ay magbe-bear fruit for God. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan para sikat tayo. Para dun sa bulletin board, pag ikaw ay isang trabahante, laging the best worker of the month of December. Hindi yon, hindi para sa atin, hindi para palakpakan tayo, hindi para bigyan tayo ng trophy, hindi para kabiliban tayo, hindi. It is for God, para maluwalhati ang Panginoon. Makita ng mga tao pag nakita tayo, alam mo, kilala ko yan dati. Luko-luko yan eh. Bastos yan eh. Grabe, nagulat ako. Dati, konting salita lang namin, puro mura. Hindi natatapos ang isang buong sentence na merong apat na PI at kung ano mo. Ngayon, ang dami-dami na niya sinabi. Ni isang beses magmura, hindi ko siya narinig. Kaya hindi ako sigurado. Ikaw ba yung ano? O may kakambal yung kilala ko? Hindi yun kakambal. Siya talaga yun. Ano nangyari? Nabago siya. So ano magiging impact nandun sa mga tao nakakita? They will glorify God. Sabihin nila, mukhang talagang medyo sa... Talagang kayang baguhin ng Panginoon. Eh, no una, sabi ko, wala nang pag-asa to. Talagang ito, maiimpyerno na talaga to. Dapat ito, ipakulong eh. Tapos biglang ngayon, ibang tao na. Dati namumula lagi mata, bakit? Laging lasing. Dati pagkausap mo, oh pare, okay lang ako. Puro ganun. Ngayon eh, diretso na magsalita. Ano nangyari? Ayun. Dahil sa kanyang connection kay Jesus Christ, siya ngayon ay nag-bear fruit for God. Now, contrast. Papakita ngayon ni Pablo yung kanilang old ways, nung sila ay nasa sa ilalim ng law, at yung kanilang new way, because of their union with Christ at saka yung kilos ng Holy Spirit sa verse 5 and verse 6. Now, tingnan niyo yung verse 5. Pakita niyo muna dito yung former life nila, dati nilang buhay nung sila ay nasa sa ilalim sa batas ng Panginoon. Sabi ng verse 5, for while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. Paano na sinimula ni Pablo to sa verse 5? Una, binuksan niya with the word for. Yung salitang for ay nag-i-introduce ng verse 5 and verse 6 upang ipakita yung further explanation ni Pablo dun sa kanyang sinabi sa verse 4. No? So, ito ang kanyang further explanation. Ang verse 5 and verse 6 ay nagsasabi sa atin, bakit importante na ang mga mananampalataya ay mamatay sa pamumuno ng batas? At una niyang ipakita, ito kasi ang kondisyon ninyo bago nyo nakilala si Jesus Christ. Sabi ni Pablo, while we were living in the flesh, now hindi niya ibig sabihin yung kanilang physical condition, ang ibig niya sabihin dito, nung hindi pa sila born again, yan yung they were living in the flesh. Yun yung kanilang pre-conversion condition. Sila noon ay spiritually dead. Noon, dala-dala sila lagi, kinokontrol ng kanilang sinful desires. Hindi nila kayang paligayahin ng Panginoon, i-please God. Ito yung time na they were living according to the sinful human nature at wala sila sa control ng Holy Spirit.

sila ay mahina, sila ay kontrolado ng kanilang fallen nature, walang kapangyarihan upang magsabi ng no sa kasalanan, yan sila. Ito yung kanilang kondisyon. While they were living in the flesh, and then dinagdagan pa ni Pablo yung kanilang description. Sabi niya, anong itsura nung sila ay namumuhay in the flesh? Sabi dito, our sinful passions. No? So nung sila ay namumuhay pa in their old life, they were controlled by their passions. Naglalabasan yung kanilang sinful passions. Hindi ito mga maliliit na mga temptations. Ito yung mga strong desires na nagko-control sa puso ng isang unbeliever. And then sabi niya, ito malungkot. Sabi niya na itong mga desires na ito, itong malakas na mga pagnanasa na ito, ay na-trigger ng batas. O sabi dito, our sinful passions aroused by the law. Abi, this is a tragedy. Ang law ay banal, pero imbis na patigilin ang kasalanan, actually, na-stir up pa yung sinful passions nung ating lumang buhay. Ha? Sinabi ng Diyos, bawal. Sabi ng Panginoon Diyos, thou shalt not. Ano sabi ng sinful nature natin? No, but I want to. Ang ginawa ng batas ng Panginoon, ni-reveal yung ating kasalanan. Pero hindi lang pinakita na tayo ay makasalanan, na stimulate pa tayo para gawin exactly opposite ng iniutos ng Panginoon. Yan ang problema sa pagkatao natin before makilala natin si Jesus Christ. Ang tendency natin, i-desire yung mga bawal. At lalo na pag sinabing, huwag mong gawin ito, lalong na-stir up yung puso natin, gusto natin baliktarin. Ang gustong-gusto kong illustration, ayun, ding-ding, may butas na maliit, may nakalagay na karatula, bawal ang sumilip dito. Nung may butas yun, pag dumadaan ka, di mo pinapansin. Pero nung may nakita ka ng, uy, bawal sumilip dito? Bakit? Ano meron doon sa kabila nun? Kung ano yung bawal, mamaya, gusto mo sumilip? Sabi na nga na bawal eh. Ba't gusto mo sumilip? Yan ang ginagawa ng batas. Kung ano yung sinabing bawal, yan ang gusto mo suwayin. Sabi, bawal mong gawin ito, bawal kang tumingin ng mga porn. Ano ba yung porn? Yun yung walang bat, damit yung ganito at ganyan, tapos ganito kung ano-ano ginagawa nila. Huwag mong gagawin yun ha, bawal. Nako, pag maririg mo na yon parang pag hindi nakatingin, gusto mo nang tingnan yung bisitahin sa yung tablet, sa yung iPad, sa yung cellphone. Kung ano yung bawal, yan ang problema natin. Kayang sabihin ng batas, mali yan, kasalanan yan. Pero hindi niya kayang pigilan yung mga pagnanasa natin, na stir up yung ating puso. So ano sabi niya dito? Sabi niya, aroused by the law, were at work in our members. In other words, itong mga passions natin ito, itong mga strong desires natin to disobey God, kumikilos sa lahat ng miyembro ng katawan natin. Sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating salita, sa ating mga mata, sa ating mga tenga, sa ating mga habits, sa ating mga desisyon. Lahat ng aspeto ng buhay natin, apektado. Hindi lang yung, oy, gumagawa lang ako ng masama pagka ano yung pagka ganito, may isang bagay ko lang nagagawa. Hindi, lahat ng aspeto, pati bibig. Hindi lang kamay na pag nagawa, sinasampal natin kagad ngayon. Salita, isipan, ganun din. Mata, ganun din. Yan ang sinasabi niya rito, at work, we're at work in our members. And then, ano nagiging resulta pag kilos ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin? To bear fruit for death. Ang bunga niyan, ang pinakabungang patutunguhan niyan, eh mamamatay tayo physically, pero hindi lang yon, we are going to die eternally. We will be eternally separated from God. Now, by the way, pag binabasa natin itong mga ganitong statements, yung iba sa inyo sabi, hindi mo na ako ganyan nun. Bait naman ako. Tanim mo nanay ko, tanim mo tatay ko, tanim mo mga classmate ko, tanim mo teacher nyo, teacher ko. Ako nga eh. Parang alala ko, meron akong bina-Bible studyhan noon. Ayaw umaten ng Bible study, misis lang niyang umaten. May-ari sila ng mga kwan, mga maid, mga katulong at ganun. Doon lang siya sa isang tabi, hindi siya umaten. Alam ng lahat, mabait siya.
Pero isang araw, sa biyaya at grasya ng Panginoon Diyos, habang nagma-Bible study kami, wala siya doon. Pero naririnig niya ako, na-born again. Nasa so mga sinishare ko. Nung na-born again siya, naging pastor pa. Ito ang kanyang kwento. Sabi niya, pastor, dati, parang lasalat yata siya nag-aaral. Sabi niya, pastor, dati ako, conduct ace. Kasama sa mga conduct aces, yun mga pinakamababait sa klase. Siya ang ini-invite ng teacher pag mag-check ng mga papers ng mga estudyante. Humingi ng tulong yung teacher, dami niyang mga estudyante. Siya yung tinatawag, iho, halika nga, tulungan mo ako mag-check nito mga paper na to. Ganon kalaki yung tiwala ng teacher sa kanya dahil ang bait niya. Pati misis niya, pag tinanong niya, sabi niya, pastor, wala talaga ako masabi sa asawa ko. Ang bait niya talaga. Pero, itong katotohanan, nung na-born again siya at kinausap niya ako, pastor, sa labas, ang bait ko. Pag mag-isa lang ako, demonyo. Hindi niya naman ginamit yung salitang demonyo, pero the way he described himself, masama siyang tao. No, parang ako nun, nung magpapari ako, high school, Catholic seminary, sabi ng mga officers, na sabi ng mga leaders namin sa Catholic Church, dun sa simbahang, sa seminary na kung saan ako nag-aaral nun, ako daw ang isa sa pinaka nakakatiyak silang magiging pare. Mabait ako. Pero hindi nila alam, twice in a month, meron kaming opportunity para umuwi ng bahay. Ang una kong pinupuntahan pag bakasyon, 2 days in a month sa bahay namin, yung kwarto ng papa ko kasi nandun yung mga galing sa mama ko, Subic Bay siyang tatrabaho, mga Penthouse and Playboy magazines. Yun ang tinitingnan ko. Pagka pasukan na naman, balik na naman sa seminary, wala na, hindi ko dadalhin yun, mukha na naman ako santo. No, meron na naman bilog sa ulo ko. Pero pagdating ng dalawang araw na bakasyon na yun, may sungay na naman ako. Again, ganun ang marami sa atin. Sa labas, mabait. Pero pag talagang tinanong mo, talaga bang mabait ka? Huwag mong o-overtake yan. Kasi pag narinig mo yung sinabi niya, PI ka, mamatay ka na sana, madisgrasya ka sana. Yan ang mga sinasabi niyan. Pero pag may tao, tahimik lang siya. Pero talagang nagpipigil yan. No, ganon ang sinasabi dito eh. While we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. Yun yung lumang buhay natin.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw tayo ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
0: at Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senado magkoconvene na bilang impeachment court ngayong araw. House prosecutors humiling ng patas na trial laban sa vice-presidente.
0: Impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio wala nang nakikitang hadlang ayon sa House panel. 165 church leaders na nawagan sa Senado na umaksyon agad.
2: At sa kalakalan, Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa 50 pesos na price cap ng imported rice. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagtipon sa EDSA Shrine nitong linggo ang ilang miyembro ng prosecution panel ng mababang kapulungan ng Kongreso para dumalo sa isang misa isang araw bago ang formal na pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nakiisa rin sa aktibidad ang ilang civil society groups na nagsagawa ng isang kilos protesta. Dumalo sa nasabing misa sina ML Partylist Representative Laila De Lima, Manila Representative Joel Chua at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon upang humingi ng gabay para sa kanilang misyon. Nakatakda namang mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw ng Lunes, Mayo 18. Formal na umapela si De Lima sa mga senator judges na magpakita ng political neutrality. Hinimok niya ang mga miyembro ng Senado na magtuon na lamang sa mga ebidensya at magbaba ng patas na judgment anuman ang kanilang political affiliation. Lumutang ang mga panawagang ito kasunod na mga pangamba ukol sa posibleng pagkaantala ng proseso o agarang acquittal matapos ang kamakailang pagbabago sa liderato ng Senado. Samantala, ipinahayag naman ni Ridon ang buong kumpiyansa ng 11-member prosecution panel sa bigat ng kanilang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Pinasubalian din niya ang mga social media chatter na nagsasabi na wala ng pag-asang umusad ang impeachment sa upper chamber. Sa kasalukuyan, nag-assign na ang panel ng mga taga-usig na tututok sa bawat ground ng kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio wala nang nakikitang hadlang ayon sa House panel. 165 church leaders na nawagan sa Senado na umaksyon agad. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Wala nang nakikitang anumang dahilan ng House Prosecution Panel para hindi matuloy ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi katulad noong nakarang taon nang pigilan ang House of Representatives dahil sa pending Supreme Court petition na kumikwestiyon sa unang impeachment ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ang sabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa 11-man prosecution team, nakatakda ng umusad ang matagal nang nakaantalang paglilitis ni VP Sara. Magkukunvi ng Senate Impeachment Court ngayong May 18 forthwith bilang kinakailangan sa ilalim ng 1987 Constitution. Sabi ni Chua, lumilitaw na may pinagkasunduan ang bagong Senate Majority na dapat ituloy na ang impeachment trial. Aniya, magandang balita ito para sa House Prosecution Team. Naniniwala ang mambabatas gayon din ng mga Senator Judges sa oportunidad na marinig ang panig ng 2 beses na na-impeach na Vice Presidente at suriin ang ebidensya na iprinisinta ng House Prosecution Team sa Impeachment Court. Binanggit din ni Chua na walang indikasyon mula sa Korte Suprema nang napipintong pakikialam para ipahinto ang paglilitis. Hindi rin anya kumikiling ang korte na mag-issue ng temporary restraining order. Kumpiyansa aniya ang panel na uusad ang constitutional process. Sa ngayon anya, pinaghahandaan ng House Prosecution Team ang motions, witnesses, documentary evidence at counter-arguments bago ang Senate trial. Samantala, 165 bishops, priests at church leaders nationwide, members ng Caritas sa Philippines Social Action Network, ang lumagda sa isang pahayag para suportahan ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Gasera ng Lipa City para sa Senado na tuparin ang kanilang constitutional duty at mag-convene bilang impeachment court ng walang pagkaantala. Nagbabala sa anumang pagkaantala ay papahinain ang rule of law at pagkaantala sa hustisya para sa sambayanang Filipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tutungo naman ngayong araw sa floor ng Senado ang Senate Minority Bloc upang formal na usisain ang naganap na pamamaril sa loob mismo ng Senado nitong isang linggo. Inihayag ni Senator Erwin Tulfo na hihingi sila ng malinaw na paliwanag sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw para linawin kung totoong nakaranas ng atake ang institusyon o kung sadyang staged lamang ito. Matapos maglabas ng magkakasalungat na pahayag ang Majority Bloc o Majority Bloc at ang National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga isyong tututukan ng minorya, ang ulat ng Ombudsman na hindi tinanggap ng Senado ang suspension order laban kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Gayun din ang pagtanggi na i-release ang CCTV footage ng Senado. Giniit ng senador na isang masamang halimbawa kung hindi sila makikipag-cooperate sa batas. Haharapin ng minorya si Senate President Alan Peter Cayetano upang sagutin din ang questionable pagpapalabas sa mga media bago ang insidente at ang pagpapaputok ng 27 rounds ng bala na idinahilan lamang bilang warning shot.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa 50 pesos na price cap ng imported rice. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring makulong, pagmultahin o mapasara ang mga negosyong lalabag sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang price ceiling upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng imported na rice sa buong bansa. Ayon sa Price Act, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng multang hanggang 1 million pesos at pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon. Paigtingin ng DA ang pagmumonitor sa mga palengke, supermarket at rice retailers habang ipinatutupad ang 30-day na price cap. Sa iba pang balita, bumaba ang singil sa kuryente ng mga residential customer ng Negros Electric and Power Corporation o Negros Power ngayong Mayo. Batay sa abiso ng kumpanya, bumaba ang presyo ng kuryente mula 12 pesos at 24 centavos kada kilowatt hour noong Abril sa 11 pesos at 38 centavos kada kilowatt hour ngayong Mayo. Ayon sa Negros Power, ang pagbaba ng singil ay dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Dagdag ng kumpanya, nakatulong din ang pagbaba ng singil mula sa wholesale electricity spot market at ang pansamantalang suspensyon ng ilang bayarin ng Energy Regulatory Commission o ERC. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. sa US dollar 61 pesos at 49 centavos, sa Canadian dollar 44 pesos at 81 centavos, sa Singapore dollar 48 pesos at 20 centavos at sa Saudi riyal 16 pesos at 38 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxergen at Davao Region ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:17 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Office of the Solicitor General, hinimok ang Korte Suprema na tanggihan ang petisyon ni Senator Ronald De La Rosa.
0: Driver ng NBI na sangkot sa shooting sa Senado, positibo sa gunpowder nitrates.
2: At sa palakasan, Alex Iyala sa sabak sa Strasbourg Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hinimok ng Office of the Solicitor General o OSG ang Supreme Court na tanggihan ang mga legal na hakbang ni Senator Ronald De La Rosa. Binansagan nito ang mambabatas bilang isang fugitive from justice na nagtatago anila para iwasan ang arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Matatandaan na 6 na buwang nawala sa publiko si De La Rosa at muling lumitaw nitong Mayo 11 para bumoto sa pagkapangulo sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano. Humingi pa ito ng protective custody sa Senado matapos na harangin di umano ng NBI, ngunit muling nawala matapos ang naganap na shooting incident sa loob mismo ng gusali ng Senado nitong isang linggo. Sa kabila ng pagtatago, naghain ang kanyang kampo na mga urgent motions sa Supreme Court para pigilan ang arrest order at harangan ang mga ICC communications. Gayunman, iginiit ng OSG na labag sa court procedures ang mga hiling ng senador. Protektado rin umano ng executive privilege ang mga dokumento ng Interpol dahil usapin ito ng national security. Ayon pa sa OSG, ang hayagang pag-iwas ni Senator De La Rosa sa proseso ng batas ay malinaw na definisyon ng isang fugitive, kaya't nararapat lamang na hindi paboran ng Korte Suprema ang kanyang mga hiling.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpositibo sa gunpowder nitrates ang driver ng National Bureau of Investigation o NBI na naaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa Senate Complex noong nakaraang linggo. Ito ang inanunsyo ng Southern Police District kagabi. Una nang nilinaw ng SPD na walang na-recover na firearm o baril mula sa driver, ngunit nakuna naman ito ng mga live ammunition. Naaresto ang suspect batay na rin sa ulat ng mga security personnel sa pinangyarihan ng insidente. Bukod sa mga bala, na-recover din sa suspect ang isang asul na jacket na may NBI marking, isang polo shirt na may NBI logo at isang badge.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates Jr. ang isang internal investigation kaugnay ng mga ulat na may mga pulis na nagsilbing escort ng isang itim na van na hinihinalang naglabas kay Senador Ronald De La Rosa ng Senado nitong Mayo 14. Ito'y matapos makuna ng video ang isang police mobile na tila sumusunod sa nasabing van habang lumalabas sa Senate basement parking dakong alas 3 ng madaling araw. Kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng nasabing patrol car, ngunit iginiit na ito ay isang coincidence lamang at bahagi ng kanilang hiwalay na operasyon. Gayunpaman, binigyang diin ni Nartates na walang pahintulot mula sa national leadership ang anumang tulong kay De La Rosa na kasalukuyang pinaghahanap dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court. Inutusan na ng PNP chief ang mga investigador na isecure ang lahat ng CCTV feeds, logbooks at body camera footage para matukoy kung nagkaroon ng unauthorized coordination. Nagbabala rin ito ng mabigat na parusa sa sino mang pulis na mapatutunayang tumulong sa pagtakas ng mambabatas sa proseso ng batas.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Iniimbestigahan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang napaulat na fish kill sa Tayabas Bay sa Quezon matapos kumalat ang video ng mga patay na isda sa social media. Kukuha na ng mga sample ang ahensya para matukoy ang sanhi ng insidente. Binalaan naman ng publiko na huwag munang kainin o ibenta ang mga naturang isda habang wala pa ang resulta ng pagsusuri.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nanawagan naman sa lokal na pamahalaan ng Siargao para sa mas proteksyon sa kanilang residente laban sa mga bastos at abusadong turista. Kasunod ito ng gulo sa isla kung saan dalawang turista ang nanakit sa mga may-ari ng isang establishmento dahil lamang sa nakadisplay na bandila ng Palestine. Giit sa panawagan, dapat magpatupad ang mga LGU ng mas mahigpit na seguridad para mapanatili ang kapayapaan at matiyak na ginagalang ng mga bisita ang lokal na komunidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nagpamahagi naman ng tig 5,000 pisong cash aid ang pamahalaang lungsod ng Malolos sa may 100 magsasaka mula sa 10 barangay na sinalanta ng tagtuyot at kawalan ng irigasyon. Natuyot at nasira ang mga pananim na palay at gulay sa lungsod dahil sa tindi ng init at kakulangan sa supply ng tubig. Bukod sa mga magsasaka, naglaan din ng lokal na pamahalaan ng 1,000,000 pisong pondo para tulungan ang iba pang sektor na apektado ng krisis, kabilang ang mga OFW at mga transport driver.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Haharapin ng Pinay tennis star na si Alex Ayala si Oleksandra Oleinikova ng Ukraine sa first round ng Strasbourg Open. Baon ng kumpiyansa mula sa magandang laro sa Italy, target ni Ayala ang panalo laban sa kalabang kilala sa kakaibang estilo ng pagpalo at matinding depensa sa clay court.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Inulat ng National University ang UAAP champion na De La Salle University 70-64 sa pagbubukas ng Phil Oil Preseason Cup. Pinangunahan ni Reinhard Humamoy ang Bulldogs sa kanyang 15 points para pigilan ang huling hirit ng Green Archers. Sa iba namang mga laro, dinaig naman ng UP ang UST 82-78 habang dinomina ng Mapua ang LPU 87-66.
2: Sa pagpapatuloy ng bagong araw, ICC prosecutors na nawagang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre at 30.
0: Illegal marine research ng China na monitor sa pag-asa case ayon sa Philippine Coast Guard.
2: At sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbigay ng babala sa Iran kaugnay ng peace deal.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, inirekomenda ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na formal nang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre at 30 ngayong taon. Ayon sa dokumentong inilabas ng ICC prosecution, inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng pre-trial steps bago sumapit ang September 30. Ang dalawang buwang palugit bago ang mismong trial ay layong anilang iwasan ang anumang aberya na magiging sanhi ng pagkaantala ng kaso. Plano ng prosecution na magpresenta ng 60 hanggang 70 mga saksi kung saan nasa 30 sa mga ito ang magbibigay ng testimonya sa korte. Bukod dito, may hawak din silang mahigit 600 dokumentaryo na ebidensya, kabilang ang nasa 200 mga video at audio recordings na mga naging talumpati ng dating Pangulong Duterte, pati na rin ang mga police reports ukol sa drug war killings. Haharapin ni dating Pangulong Duterte ang mga kasong murder at attempted murder bilang mga crimes against humanity na nag-ugat sa kanyang war on drugs noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa maging pinuno ng bansa.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang unauthorized marine scientific research ng isang barko ng China malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong weekend. Kinilala ang barko na siyang Yang Hong 33 na may kakayahang magmapa ng sea floor at kumuha ng deep sea data. Ayon naman sa PCG, hinarangan at sinamahan nito ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard na nagbaba pa ng mga rubber boat upang magsagawa ng mga legal na aktibidad sa K2 at K3. Napasok ng barko ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong April 18 at mula noon ay sistematiko na nitong nilalabag ang sovereignty ng bansa at ang UNCLOS. Bilang tugon, nagpadala ng aircraft ang PCG para sa isang Maritime Domain Awareness Flight nitong linggo kung saan nakumpirma rin ang presensya ng 20 barko ng Chinese Maritime Militia sa paligid ng Sandy Cay. Nagpakawala rin ng sunod-sunod na radio challenges ang PCG laban sa mga dayuhang barko. Iginiit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na walang ibinigay na pahintulot ang pamahalaan at mananatili silang matatag sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, inaprubahan na ng pamahalaan ang pagbebenta ng diesel sa halagang 80 pesos kada litro para mapanatili ang supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta ng PNOC Exploration Corporation sa susunod na 3 buwan sa mga new power providers at microgrid system providers sa mga tinatawag na missionary areas. Layunin nitong maiwasan ang malawakang brownout at maprotektahan ang mga consumer sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Ang hakbang ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Uplift Framework matapos ideklara ang State of National Energy Emergency nitong Marso. Target nitong selyuhan ang supply ng kuryente sa mga isla at probinsya tulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate at Siquijor. Na dumedepende pa rin sa mga diesel generator, paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin. Sapat ang supply dahil umabot na sa mahigit 180 milyon na litro ng diesel buffer stock ng bansa na kasalukuyang nakaimbak sa Batangas, Subic at sa Davao City.
1: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
0: Nagbabala ang pamahalaan ng Estados Unidos sa Iran na tanggapin na ang kasunduang pangkapayapaan, kundi ay tuluyan itong mauwasak habang patuloy ang tensyon sa Middle East. Hindi pa rin magkasundo ang dalawang bansa matapos tanggihan ng Iran ang mga gustong mangyari ng Amerika, kasama na ang pagsuko ng kanilang uranium at pagbawas sa kanilang mga nuclear site.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Samantala, nanindigan naman ang Taiwan na hindi nila ipagpapalit o gagamiting bargaining chip ng Amerika or hindi sila ipagpapalit o gagamiting bargaining chip ng Amerika sa pakikipagnegosasyon ito sa China. Kasabay nito, hinimok ng bansa ang Amerika na ituloy ang pagbebenta ng armas para sa kanilang depensa at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon na laban sa banta ng pananakop.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Roma 13, talatang 1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 18 sa buwan ng Mayo, taong 2026, sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:56 ng umaga.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupo pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Pasaway.
2: Tamad mag-toothbrush, kaya ni daddy.
1: Kamukha ko raw si daddy.
2: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
1: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Ewan.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Mayo 18 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño. Sa aton balita lokal, bago nga pasilidad sa Coronadal, maghahatag sang paglaom kag pag-uswag sa mga komunidad. Anti-rabies campaign sa Tantangan, ginpabakod sang LGU kag mga partner agencies.

checkpoint operation ginpabakod sang Banga Municipal Police Station para sa seguridad sang publiko. Farm to Market Road project sa Barangay Landan, Banwa sang Pulumulok padayon nga ginaduso. Tourism Product Market Survey ginpatigay

0: ayon sa Lake Cebu para sa mas ligon nga turismo. South Cotabato nagahatag pagkilala kay manlilikha ng bayan Barbara Ofong. General Santa City nanguna sa locally sourced income sa Soxergen sang tinalikdan nga tuig. Sultan Kudarat okon na gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat naghatag sang 50,000 pesos nga insentibo para sa mga top notchers sa board exam. DENR 12 ginpabakod ang kampanya sa proteksyon sang endangered species. DSWD 12 padayon ang monitoring matapos ang magnitude 5.2 nga linog nga naglungtad sa Soxergen. Sa aton balita nasyonal, ginaduso nga layi nga may tinutuyo palawigon ang bisa sang PRC identification cards. Aprobado na sa second reading. Masobra 220 milyones pesos nga ayuda ginhatag sang DSWD sa Linibo ka TNC drivers. Masobra 61 milyones nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sang PNP. 5 ka suspect arestado sa nagkalain-lain nga operasyon. 80 milyones pesos nga balor sang imported nga sigarilyo na kumpiskar sa Mandaue City. Sa balita sa luwas ang pungsod, 8 ginbawian sang kabuhi, 25 pilason sa naglungtad nga banggaan ay sang tren kag bus sa Thailand. Congo liwat nagdeklarar sang Ebola outbreak. Japan ginalantaw ang posibilidad sang missile export sa Pilipinas kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Masgin pabakod pa sang lokal nga gobyerno sang Corona dahil ang suporta sini sa edukasyon kag pagpauswag sang komunidad matapos formal nga gin turnover ang duha ka bag-o nga renovated nga pasilidad sa Barangay Assumption kag Barangay Zone 3. Lakip diri ang pag-turnover sang bag-o nga gin kayo nga Bolol Daycare Center sa Barangay Assumption nga nagdulong sang kalipay kag paglaom sa mga bata nga estudyante bangod sa mas maanyag kag komportable sini nga classroom nga magaserbe isip ila ikaduhang balay sa pagtuon. Ang proyekto ginpunduhan sang United Architects of the Philippines South Cotabato Corona del Chapter nga nag-umpisa sang tuig 2024 isip kabahin sang tinutuyo nga makabulig sa edukasyon kag ikaayo sang mga kabataan. Nagpasalamat naman ang lokal nga opisyal sa mga arkitekto nga nagpain sang oras. Ikasarang kag pondo agud ma patuman ang nasambit nga proyekto. Samtang formal man nga gin turnover ang bag-ong renovated nga intablado sang purok pinto sa Barangay Zone 3 nga magaserbe nga sentro sang nagkalain-lain nga aktibidad kag pagtililipon sa komunidad. Ginpangunahan ni Corona del City Mayor Erlinda Araquil ang turnover ceremony. Upod ang pila ka konsehal sang syudad kag mga opisyal sang barangay sa pagpanguna ni Kapitan Victor Enrique Malinaw. Suno sa lokal nga gobyerno nagabalor sang 350,000 pesos ang proyekto kag ginaexpektar nga magamit sa mga selebrasyon, programa kag iban pang importante nga okasyon sang komunidad. Sa iya mensahe, ginauhag ni Mayor Araquil ang mga pumuluyo nga hatagan importansya kag halungan ang mga proyekto nga ginhatag sang gobyerno para sa benepisyo kag mas maayong buwas damlag sang komunidad. Sa dugang pangabalita lokal, padayon nga ginapabakod sang lokal nga gobyerno sang tantangan ang kampanya batok sa rabies sa kon paagi sa pagpakibuylog sa Barangay Public Safety and Traffic Auxiliary Services o kon BPAT sagod masiguro ang ikaayong lawas kag kaluwasan sang mga pumuluyo. Ginpatigayon ang mga tikang para sa nasambit nga programa adlaw sang Biyernes sa idalom sang pagpanguna ni Mayor Timmy Joy Torres Gonzales. Kabulig ang ika-19 nga sangguni ang bayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Cesar Dasilaw. Tinutuyo sang programa nga iduso ang responsable nga pag-atipan sang mga atipan nga hayop. Pabakuron ang pagpabakuna sang mga ido kag kuring kag palaparon ang ihibalo sang publiko angot sa pagrikaw sa rabies. Suno sa LGU, importante ang pagbinuligay sang lokal nga gobyerno, BPATS personnel kag iban pang kabulig nga sektor agod maangkon ang isa kaluwas kag rabies free nga komunidad sang tantangan. Ginauhag man sang lokal nga gobyerno ang mga pet owners nga makigbahin sa vaccination activities kag siguraduhon ang husto nga pag-atipan kag pagbantay sa ilang mga ginaatipan nga sapat isip kabahin sang gintingob nga responsibilidad sa pagproteher sang ikaayong lawas sang komunidad. Nagpasalamat naman ang LGU. Para sa padayon nga suporta sang pumuluyo sa kampanya batok sa rabies sa nasambit nga banwa.
Nagpatigayon sang checkpoint operation ang mga katapos sang Banga Municipal Police Station o kung Banga MPS sa sulod sang ila area of responsibility isip kabayan sang ginpabakod nga kampanya batok sa kriminalidad. Agad masiguro ang kaluwasan sang publiko. Tinutuyo sang operasyon nga mapalapad ang police visibility matap na ang pagsulod kag paggiho sa mga lawless elements kag mapatuman ang mga kasamtangan nga layi, trapiko kag seguridad sa komunidad. Suno sa Banga MPS, importante ang aktibo nga presensya sang kapulisan kag ang pagpakigboylog sang mga pumuluyo agud mapabilin ang kalinong kag kaluwasan sa palibot. Gininsister man sang istasyon nga nagapabilin sila nakasentro sa pag proteher sang kalinong kag kaayuhan paagi sa padayon nga law enforcement operation kag pagpakigangot sa komunidad.

Alas 7:30 ang ato niyang atak na sa dugang pangabalita lokal. Padayon ang paghiwat sang mga tikang para sa pagpauswag sang infrastruktura para sa mga mangunguma sa Barangay Landan, Banwas ang Pulumulok matapos gin patigayon ang survey evaluation kag coordination monitoring team assessment angot sa nagapadayon nga farm to market road project sa lugar. Ginhiwat humalin Mayo 12 tubtob 14 ang aktibidad sa pagpanguna sa Municipal Engineering Office kag Municipal Planning and Development Office kabulig ang Department of Agriculture Regional Project Coordination Office 12 kag Philippine Rural Development Project Region 12. Sakop sang assessment ang mga bahin sang Puro Kalyong kag Puro Abukay Ilel kon IL. Agud masiguro ang maayo, epesyente kag malungtaron nga infrastruktura nga makabulig para sa mas madasig nga transportasyon kag pagdulong sang produkto sang mga lokal nga mangunguma sa merkado. Suno sa lokal nga gobyerno, inikabahin sang tinutuyo nga mapaligon pa ang sektor sang agrikultura kag mapalapit ang serbisyo kag oportunidad sa mga komunidad sa Banwa. Kabulig man sa pagduso sang proyekto ang Committee on Infrastructure sa padayon nga pag-monitor sa mga proyekto pang infrastruktura sa Banwa. Ginatagan ligwas ang LGU Pulumulok nga ang Farm to Market Road Project ginaekspektar makabulig hindi lang sa pagpadasig sang transportasyon kundi mangin sa pagpauswag sang panginabuhian sa mga mangunguma kag pagpauswag man sang ekonomiya sa mga rural nga komunidad sang Pulumulok. Madinalagon nga ginpatigayon humalin Mayo 7 tubtob 13 ang 2026 Tourism Product Market Survey o kon TPMS sa Banwa sang Lake Cebu isip kabahin sang pagpabakod sang turismo kag pagduso sang sustainable nga tourism development sa lugar. Tinutuyo sang nasambit nga survey nga makatipon sang importante nga datos angot sa paghiho sang mga turista kag performance sang tourism destination. Agud magaserbi nga giya sa pagplano sang mga programa para sa ikauswag sang turismo. Nangin posible ang madinalagon nga pagpatigayon sang TPMS paagi sa pagpakigbuylog sang Department of Tourism 12, gobyerno probinsyal sang South Cotabato kag local government unit sang Lake Cebu sa pagpanguna ni Mayor Antonio Fungan Jr. kabulig man ang Municipal Tourism Office sa Idalom sa pagdumala ni Jennifer Tupas. Nagpasalamat man ang mga organizers, nanday DOT Region 12 Regional Director Nelia Arena, Assistant Regional Director Engineer Armin Hautia, kag Tourism Operations Officer to Donita Rose Andres para sa paghatag giya kag suporta sa ginpatigayon nga survey. Ginkilala man ang kontribusyon sang survey teams, partner agencies, site managers kag mga turista nga nakigbahin sa nasambit nga aktibidad. Suno sa mga opisyal, ginaekspektar nga magaserbe nga importante nga pagsulundan ang mga natipon nga impormasyon sa pag-create sang mga pagsulundan kag programa nga magapaayo sa experiensyar sang turista samtang ginaproteheran ang kultura kag natural nga manggad sang Lake Cebu. Sa dugang pang balita lokal, naghatag pagkilala ang lokal nga kon ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato kay Barbara Ofong nga ginkilala nga manlilikha ng bayan kag isa sa pinasahi nga nagaduso sang Tivoli textile weaving sa probinsya. Ginkilala si Ofong sa iya dako nga kontribusyon sa pagpabilin kag
pagpalapnag sang manggaranon nga kultura kag tradisyon sang mga tiboli paagi sa arts sang paghabi. Suno sa gobyerno probinsyal padayon nga gina hatag ni Ofong sa masunod nga henerasyon ang maduagon nga identidad kag ang paghatag sang tiboli sang ila ikasarang dedikasyon kag pag pinangga sa traditional nga arts. Nagpahayag man sang pagtamyaw kag pagpasalamat ang gobyerno probinsyal para sa padayon sini nga inspirasyon kag pagserbe sa kultura sang South Cotabateño. Nanguna ang General Santos City sa bugos nga Sacsayhuayan Region sa may pinakamataas nga o kon nga may pinakamataas nga locally sourced income o kon LSI para sa tuig 2025 suno sa pinakaulihi nga statement of receipts and expenditures nga ginpagwa sang Bureau of Local Government Finance o kon BLGF. Suno sa report naglabot sa 1.3 billion pesos ang locally sourced income sang GenSan. Rason agud ini ang syudad sa rehiyon nga nakapagkit sang masobra 1 billion ka pesos nga kita halin sa kaugalingon sini nga ginakwaan sang income. Ang LSI nagatumod sa kita sa mga local government unit halin sa business taxes, permit service fees kag iban pang lokal nga aktibidad pang ekonomiya. Magluwas sa suporta sa nga pungsod nun nga gobyerno kapareho sang national tax allotment. Kaduha naman ang Coronadal City nga may masobra 435.7 million nga LSI. Naginsundan sang Kidapawan City nga may 407.8 million. Yara naman sa ikaapat nga pwesto ang Tacorong City nga nakapagkit sang 235 million pesos. Sa mga munisipalidad naman, nanguna ang Pulumulok nga may 351.4 million pesos ng LSI. Ginapakita sinisuno pa ang dakoong nga kontribusyon sang agrikultura kag industriya sa investment sa pagpauswag sang lokal nga ekonomiya. Samtang lakip sa may pinakanubo nga natala nga LSI ang mga banwasang lutayan na palimbang kag Senator Ninoy Aquino nga nagapakita sang mas gamay nga lokal nga ekonomiya kag mas mataas nga pagdepende sa pondo halin sa pungsudnon nga gobyerno. Suno sa mga economic observers bisan pa hindi direktang basihan sang manggad sa mga residente ang LSI, isa ini ka importante nga indikasyon sang pag-on nga ekonomiya sang isa ka lugar kag ang ikasarang sini nga pondohan ang mga serbisyo pampubliko gamit ang kaugalingon nga kita. Nakabaton sang tig 50,000 pesos ng insentibo halin sa gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat ang mga top tier nga naghalin sa probinsya isip pagkilala sa ila pinasahi nga kadalagan sa mga nagligad nga board examination. Lakip sa mga ginhatagan ang 13 ka top notchers sa licensure examination for teachers o CONLET kag isa ka certified plant mechanic nga nanguna isip top 1 passer. Sa kabugusan nga tala, 7 sa mga top notcher halin sa elementary level samtang 6 naman halin sa secondary level. Suno kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguna Dato padayon ng ila kadalagan
o kon pamatuod ang ila kadalagan sa kapisan kag determinasyon sa mga kabataan sa Sultan Kudarat. Ginawag man niya ang mga bag-o nga lisensyado nga magtutudlo nga ipadayon ng ila ikasarang kag magserbi nga inspirasyon sa iban pa kag mangin maayong halimbawa sa masunod nga henerasyon. Inatagan ligwaman sang gobernador ang padayon nga suporta sang gobyerno probinsyal sa sektor sang edukasyon paagi sa paghatag sang programa nga libre nga bulig sa pagtuon accommodation assistance kag tuition support para sa mga estudyante sa bug-os nga probinsya.

0: ginatagan pagtagad sang Department of Environment and Natural Resources o kung DENR 12 ang importanteng ibalo sang publiko sa pagsalbar kag pagproteher sa mga endangered species kadungan sang pagselebrar sang nagahilapit nga Endangered Species Day. Sa pagpanguna sang Regional Strategic Communication and Initiatives Group, nagpatigayon ang DENR 12 sang environmental lectures sa Bawing National High School. Agud talakayon ang mga butang may kaangtanan sa climate change, biodiversity loss kag wildlife protection. Suno sa DENR, importante ang pagpalapad sang ihibalo sang publiko angot sa mga rason kag epekto sang pagkadula sang biodiversity kapareho sang habitat destruction, climate change, pollution kag illegal nga mga aktibidad batok sa wildlife. Ginpaathagman sang talatapan nga ang mga tao nga may nagakaigo nga ihibalo mangin responsable sa pagproteher sang kinaiyahan kag mas preparadong makigbahin sa mga programa pang konserbasyon agud maproteheran ang mga yara sa risgo nga sapat kag iban pang natural nga manggad. Masobra sa 60 ka estudyante kag 13 ka miyembro sang faculty ang nakigbahin sa nasambit nga aktibidad kag nagpakita sang interes sa pagtalakay sa epekto sang climate change kag iban pa nga human-induced pressure sa wildlife kag natural ecosystems. Gintalakay man sa lecture kung paano mapadasig sang o kung ginapadasig sang climate change ang pagkadula sang biodiversity paagi sa pagbag-o sa mga ginatiniran sang sapat, pagdamo sang extreme weather events kag pagbutang sini sa risgo sang survival sang mga vulnerable species. Ginawag naman ang estudyante nga makigbahin sa pagproteher sa kinaiyahan paagi sa sustainable practices, pagsuporta sa conservation efforts, kag pagpalapad sang environmental awareness sa ila komunidad. Padayon naman ang DENR sa pagpatigayon sang information and education campaign sa mga bulutuan kag komunidad, agud siguruhon o kon awhagon ilabi na ang mga kabataan nga mangin aktibo nga kabulig sa pagproteher sa kinaiyahan kag wildlife conservation. Sa ulihi nga balita sa balita lokal, padayon ang ginahiwat nga monitoring sang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 matapos nag-igo ang magnitude 5.2 nga linog nga natala sa General Salipada kay Pendatun, probinsya sang Maguindanao, banda alas 7:25 sang gabi sang Sabado. Suno sa initial nga report halin sa LGU kag local disaster offices, wala sang natala nga damyos, ginbawian sang kabuhi o kon power interruption sa mga probinsya sang Sarangani, South Cotabato, Cotabato Province kag Sultan Kudarat sa pinakaulihi nga monitoring. Sa South Cotabato, ginreport sang Coronadal City, Tupi kag Apolomolok nga wala man sang natala nga insidente o kon damyos samtang ginakumpirmar man sang PDRRMO South Cotabato Operation Centers nga wala nakabaton o kung nga wala sini nakabaton sang incident reports sa halin sa mga LGU. Sa Cotabato Province, wala sang na-report nga damyos kag power interruption sa mga banwa sang Carmen kag Gabakan. Suno naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC Operation Center sa Kidapawan City, wala man sang natala nga damyo sa ila area of responsibility. Padayon naman nga ginpanagtag sang DRRM Operation Center ang earthquake information sa mga city kag municipal LGUs paagi sa ila communication channels. Naka o ko nagapabilin naka Monitor ang DSWD-12 paagi sa Disaster Response Management Division kagpadayon nga ang pagpakigangot sini sa LGUs, PDRRMOs, kag Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 para sa gilayon nga augmentation support kon ginakinahanglan.
1: Balita Nasyonal.
2: DXKI Balita.

0: Ginaprubahan na sa Kamara ang ikaduha nga pagbasa sang ginaduso nga layi nga may tinutuyo palawigon ang bisa sang Professional Regulation Commission o kon PRC Identification Cards halin sa kasamtangan nga 3 ka tuig padulong sa 5 ka tuig paagi sa voice voting ginpasa sang House Bill number 887 ang nasambit nga ginaduso nga layi agud mabuhinan ang galastuhanan kag liwat-liwat nga proseso sang renewal para sa minilyon nga professional nga Pilipino. Suno kay later Representative Ferdinand Martin Romualdez, isa sa may mga nagduso sang ginaduso nga layi, importante nga mapahagan-hagan ang ginapasan sa mga magtutudlo, nurse, engineer, architect, accountant, kag iban pa nga professional nga ginakabig haligi sang ekonomiya. Ang iningatikang kabahin man sang pagbuhin sa red tape agod himuon mas madasig kag makatao ang serbisyo sang gobyerno. Masobra 220 million pesos cash assistance ang napanagtag sang DSWD sa masobra 45,000 transport network companies o TNCs drivers kag riders sa pinakaulihi nga payout operation sang Talatapan. Suno sa DSWD, naglabot na sa masobra 45,500 ka benepisyaryo sa Metro Manila ang nahatagan sang ayuda hasta adlaw sang Sabado nga may kabug-usan nga 227.61 million pesos ang nahatag sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AIX program. Pidaka madamo ang benepisyaryo halin sa Grab, lakip ang mga Move It riders nga naglabot sa masobra 37,300 kag nakabaton sang kabug-usan nga 186.72 million nga ayuda. Samtang masobra 4,300 ka benepisyaryo humalin sa Joyride ang nahatagan sang bulig nga nagabalor sang 21.5 million pesos, samtang masobra 3,870 naman halin sa InDrive nga nakabaton sang kabug-usan 19.39 million pesos. Kabahin ang payout operation sang gobyerno sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Framework. Suno kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nangin maayo kag madasig ang distribusyon bangod sa ginpatigayon sini nga o kon bangod ginpatigayon ini sa kada kumpanya sa bulig sang koordinasyon sa mga TNC. Nagpasalamat man ang DSWD sa mga kumpanya sa pagpangita sang mas accessible kag komportable nga payout venues para sa ila drivers kag riders. Sa dugang pangabalita national, ginpahayag sang Philippine National Police nga masobra 61 million pesos na ang balor sang ginapatihan nga illegal nga droga ang nakumpiskar sa nagkalain-lain nga operasyon sa bugos nga pungsod kadungan sang pagka-arestar sang 5 ka mga individual. Suno sa PNP, isa sa pinakaunang insidente naglungtad sa Patanungan, Quezon kung sa diin isa ka mangingisda ang nakakita sang 5 ka plastic nga bag nga may sulod nga 6.5 kilos sang ginapatihan nga cocaine nga nagabalor sang 34.5 million. Ginapatihan nga ginpaanod lamang ini agod isungka sa mga otoridad. Sa Zamboanguita, Negros Oriental, naarestar naman sa o kon paagi sa anti-narcotics operatives ang isa ka high value target sa bypass operation kag nakumpiskaran sang mas sobra isa ka kilo nga ginapatihan sa bunga nagabalor 7 million pesos. Samtang sa Bacolod City, tatlo ka suspect ang nadakpan kag isa ka kilo sang ginapatihan nga shabu nga nagabalor sang 6.8 million pesos ang nakumpiskar. Sa separar nga operasyon sang Zamboanga o sa Zamboanga City, duha ka kilo pa sang ginapatihan nga shabu nga nagabalor 13.6 million pesos ang nakumpiskar. Gindayo man sang mga opisyal ang suporta sang publiko kag ang koordinasyon sang mga talatapan sa madinalagon nga operasyon nga suno pa sa ila importante agod matap na ang paglaptas sang droga sa komunidad. Ginpasiguro naman sang PNP nga ipaidalom sa nagakaigo nga pagsusi kag dokumentasyon ang mga nakumpiskar nga ebidensya samtang ginapreparar ang nagakaigo nga kaso batok sa mga naarestar nga suspek. Sa ulihi nga balita nasyonal, masobra 1,000 ka kahon sang sunopa smuggled cigarettes nga nagabalor 70 million pesos tub 80 million pesos ang nakumpiskar sa reclamation area sang Mandawi City sa probinsya sang Cebu. Suno kay Coast Guard Station Cebu Commander Captain Jerome Lozada, nasapuan ang mga kontrabado nga tobacco products sa sulod sang ginabandonar nga 20-foot kag 40-foot container vans sininga konsang Martes sang kaagahon. Ginpahayag ni Lozada nga nakabaton sang impormasyon ang Philippine Coast Guard angot sa shipments sang smuggled cigarettes nga magdunggo suno pa sa Cebu paagi sa Pier 7. Rason nga naghugot sila sa monitoring sa mga pantalan. Sang kaagahon na sapuan ang duha ka trailer truck nga pagwa sa Pier 7 sa Mandawi City apang ini nakapalagyo suno pa. O kon nakapalagyo ang mga drivers ni suno pa pila ka metro pa lamang ang kalayoon kag ginabilin ang mga kargamento. Ginsusi sang Coast Guard kabulig ang Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue ang mga container van kag nasapuan ang mga kahon sang tobacco products. Suno kay Lozada ginahulat pa nila nga magbalik ang mga driver apang wala na ini nagpakita kag ginpaidalom sa inspeksyon ang mga nasambit nga truck. Dugang pa ni Lozada, ikaduha nga beses na sang may dalagkuan nga shipment sang smuggled cigarette ang nakumpiskar sa nasambit nga lugar.
1: Balita sa Luwasang Pungso.
0: Ginbawian sang kabuhi ang 8 ka tao, pilaso naman ang 25 matapos ang nagluntad nga banggaanay sang tren kag pampasahero nga bus sa Bangkok, Thailand. Bangod sa kakusog sang impact, nagresulta ini sa pagkasunog sang bus na dalahigman sa pagkasunog ang iban pa nga nakaparada nga salakyan sa higad. Madasig naman nga nagresponde ang mga rescue workers kung sa diin luwas nga napagwa ang mga padayon pa nga ginahibalo sang otoridad ang rason sang nasambit.

insidente. Nagdeklarar sang outbreak sang Ebola ang Democratic Republic of Congo. Naglabot sa 246 kakaso ang natala kung sa diin mayara sang 65 katao ang ginbawian sang kabuhi. Suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention o kon Africa CDC, kadaman sa ginbawian sang kabuhi halin sa banwa sang Mongwalu kag Rampara. Nga ginakabi gold mining sa mga banwasang Ituri province. Nagpatawag na sila sang pagsinapol sa pila ka kaiping nga lugar sang Congo, kapareho sang Uganda, South Sudan kag pila kag iban pang international partners para sa hisgutan ang mga prioridad. Lakip sa mga talakayon ang response efforts kag cross-border surveillance. Una nga natukiban ang Ebola sang 1976 sa DR Congo nga halin suno pa sa mga paniki. Ini na ang ika-17 nga outbreak nga natala sa nasambit nga pungsod. Ginangko naman sang World Health Organization nga wala pa sang bulong sa nasambit nga sakit kung sa diin ang fatality rate sini yara sa 50%. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginalantaw sang Defense Ministry sang Japan ang posibilidad nga mag-export sang surface-to-ship missiles sa Pilipinas. Kadungan sini nagpatuman ang Japan sang mas malaparon nga pagbag-o sa ila defense export rules. Lakip ang pagkakas ang pila ka dekada nga restriction sa pagbaligya sa mga armas sa iban pa nga pungsod kapareho sang warships, missiles kag iban pa nga military equipment. Suno sa report, kabahin ini sa mas agresibo nga pagposisyon sang Japan sa seguridad sa rehiyon, ilabi na sa tunga sang nagagrabing atensyon sa China kag issue sa Taiwan. Wala pa nagpagwa sang pahayag ang Defense Ministry sang Japan angot sa nasambit nga report. Apang ginkumpirmar sang Philippine Defense officials nga mayara na sang pag istoryahanay sa tunga sang Pilipinas kag Japan kung sa diin posible ang defense equipment deals mahitabo. Nauna na nga nagbukas ang Japan sa idea sang paghatag sang patrol aircraft kag naval assets sa Pilipinas samtang padayon ang joint military exercises sang duha ka pungsod upod ang US kag Australia. Ginakabig sa mga security analyst sang Pilipinas kag Japan isip kabahin sang first island chain ang nasambit nga tikang nga isa ka importante nga estratehiko sa mga isla nga may papel sa paglimita sa access sang China sa Western Pacific. Amoy ato ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Just Size Dos DXKI.

0: Kabayan, inilibig ko ang Pilipinas.
1: Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
2: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpa-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.